Sayna Abu Bakr ne ko sang bi ndax jurum fukki jiko yoyu amna ci ben yonent bi ne ko jurum fukki yep ngek yow jurum fukki yep ngek yow muniko wanti Abu Bakr muniko labayka muniko jurum fukki jiko yoyu ba ci gëna tedd gënal ci yalla modi tabe modi tabe kon duddu aduna niko serigne bobu joge balax waxe aba yadid moy deug bu la yalla joxe nga jël ana itam lum la jox nga bokk ko ak jami te bu la xagne nga mu ci sax ci diko sante ñaarelu jikko bi modi an yakuna qalil al qawl ana ñaarelu jikko bi modi nga fexé ba tisalami neew lay wax na tisalami ndax imam shafi'i radiyallahu anhu lan waju ko attaqué xolo di ciow rek mu ne tek ndax daf di borom xam xam di nitu yalla ñepp ne ko da nga ragal mu ne walay ragaluma wante la xamne wax moy ubbi ay ndax neegu ay buntu ba caabi ji koy ubbi modi wax nete kom nak yalla jam la man jam la bëgg wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawna wa idha khatabakum al-jahiluna qalu salama kom dama bëgg bokk man imam shafi'i ci ñoñu ñuy tuddé ibadur rahman te yalla tuddu seen jikko wax ni duñu xolo mukk ndax buñu dajé ko xamadi néna ko ko yëkëti lamiñam di xolo ak ñoom dañ naan ñun jamm lañu xam jamm lañuy woté jamm lañuy dundu way ko nak ne qalu sakatta wa qad khusimta qultu lahum inna al kalama li bab al sharri miftahu mune mang len ci tegal ni xamulo ne nopi sax sax la ci dof bi nopi itam neena dignité la ci ki reer ele ngi gis kilifa go xamne day nek ci mbolo jëm ja rafet ciol ga rafet mom dara ja lol top kante ba ba dara nekku ci xamul dara jangul ko sin ko joxe parol ci ngolo te mu leer ko ne bu waxe dara jam manki ndax amul xam xam bu mo na waxat nit ni ko ko nopi dignité la ci mom naka non itam ki xelum rëcc ko ko itam bu noppé rek muy sat ci mom ko nopi waxuma la sax tëj gi muy tëj buntu ay wante sak la ci dof dignité la ci ki réer fi sumti an ahmaqin aw jahilin sharafun wa fihi aydan li sawni al-irdi islahu nana taxon yonti bi sallallahu alayhi wasallam daan wax ni rahimallahu imra'an takallama fa ghanima aw sakata fa salima yalla yalla yeureum jëm jo xamne ti jige miñam di wax rek wax ja day nek njariñ lu ñepp di jariñu

te itam nit ki ñett la am bopam dekkandom la lolu tax yalla ne bu lor sa bop la bar wala dirar say mbokk bu len lor say dekkando bu len lor kon bu len leré ne bot boyele salam min tal musibe ci pinch mi soté salam min am yermane yalla soko boyele nak am daanu yalla lolo tax sidi hajj malik si radiyallahu ta'ala anhu waxne kep ko xamne ñenti picci naawu ñu wulif la neena sa ru du mëna yek jëm ci sa borom maana du mëna jége sa borom kep ko xamne ñenti picci sori wul la te modi picci baxon ak picci mu ñuy wax tan ak picci mu ñuy wax siq ak picci mu ñuy wax jamm jog ñenti picci yi ku mënta mucc ci ñoom sa ruu du mëna jege sa borom picci mu njëkk bi moo di baaxuñ baaxuñ lan la bonle ba tax mu war a nang moom baaxuñ wulis nit ki baaxuñ dafa bari wax te itam wax ju bari musiba la ci nit wa qallama najaxa almikhtaru aw uqila lahu itharu neew na fa waxkat mucce ndax du ñàkk pakk ci lamiñam yenentim sallallahu alayhi wa sallam ci al isra wal mi'raj dafa gis nag wu rëy woo xam ne mu ngi génn ci fenêtre bu xat xajul ci fenêtre ba waaye mu ngi buux buux yi pour génn di buux buux yi di buux buux yi ba ne pëccët génn yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne jibril waaw nag mii jaar ci fenêtre bu xat bi ba génn lan la mu ne ko moo di wax génn na ci fenêtre bi waaye munu ca duggaat maanaam kaddu balaa génn borom war na ko sàmm xool ko segg ko ndax bu xasee génn jeex na dootu ko mën a dugalaat su ko defee génn ga nag bu juree musiba musiba ba day wey comme kaddu noonu la mel nit ki war na ko segg lu jiitu mu koy génne soo melee ni baaxuñ nag di wax rek di wax rek di wax rek loolu dafay tax sa ruu du mën a yegg ci sa borom ndax dafay am gàllankoor loola tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ne ku yàlla fegal sa lammiñ nga dugal jënna ku yàlla fegal sa lammiñ nga dugal jënna mu ne képp koo xam ne itam picc mi ñuy wax moom tam dinaaw wëlis nit ki ndax tan dafa fas yéene wala dundee lu sell tan sobe rek la

waranaa wolis nit ki li tax mu waranaa wolis nit ki mo dina sañse ko tardel sañse ko tardel ci ñam jox sañse ko tardel wa ndax fof na ne man aduna toilette rek la wa toilette rek la sole ko sunni non la fop yonent bi sallallahu alayhi wasallam defa visite al janna fekk jigen mo ñew fa bari mu ñu fa mu daldi laaj ridwan mi nga xamne moy garder al janna ne ko ridwan lu tax jigen ñu bari wuñu al janna ñu ko ñaaraleen tardel moo di al ahmarani takkaay yi ak sañse yi ñu am rek dende koy takkaay.

0: ndeke dara nilu ci lepp ngeenel ñu ne itam waaw aya yi nga xamanteni mu ngi ci bir fatiha amna ñu ci boole bismillahir rahmanir rahim waye amna ñu ko ci seppi amna ñu ne fatiha mu ngi commencé ci alhamdulillah rabbil alamin ndax bismillahir rahmanir rahim bokku ci mu ngi commencé ci alhamdulillah rabbil alamin waye ñoñu siratal ladina an'amta alayhim dañ ko lim kom aya su fekke nak ñi ci boole bismillahir rahmanir rahim la mu fekke ñi ko ci boole la ñom dañuy japp ne siratal ladina an'amta alayhim ghayri maghdubi alayhim wala dhalin lolu mom moy ben aya bi kon su fekenteni ñi kontewul bismillahir rahmanir rahim ne bokul ci fatiha ñoñu dañ nan li moy fatiha da nga nan alhamdulillahi rabbil alamin mudi ben aya arrahmanir rahim mudi ñaari aya maliki yawmiddin mudi ñettelu aya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mudi ñentelu aya ihdinas siratal mustaqim mudi juromi aya siratal ladina an'amta alayhim mudi jurom ben ghayril maghdubi alayhim nek jurom ñaar am ñi ci limale nak bismillahir rahmanir rahim ñom dañu ne bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin lolu modi fatiha ci ñi nga xamanteni boole nañ ci bismillahir rahmanir rahim ñu ne itam xaraf yi wuti nañ ci amna ñu wax ne xaraf yi fatiha nekk na témèr ak ñaar fukk ak juroom am ñu ne témèr ak ñaar fukk ak ñett am ñu ne témèr ak fanwer waye seen wuté mu ngi aju rek ci mbindin bi ak jangene bi té ku ne dégg na né alquran amna juroom ñaari jangene ñu né jëlé nañ ci lenn ndongo mu ngi ay talubé ñu jëlé ci seen sëriñ ñu né ñoom dé amna benn fébar bo xamanteni fébaru mbass la fébar bu doy war mo xewon ci seen dëkk né nañu amon nak benn sëriñ bu ñu tuddé Tamimi néna bi nga xamné fébar bi dem na bay fagaagal dëkk bi néna dafa diggal nak ay talibem nélen é malade bu nekk ci malade yi na ngeen dem ci mom ngeen jang fa fatiha té bu ngeen koy jang na ngeen ci boole bismillahir rahmanir rahim té bismillahir rahmanir rahim bi bu len ko takalek alhamdulillah gi manam bo day jang sar wi da nga nan bismillahir rahmanir rahim milhamdulillahi rabbil alamin mu ne bu ngeen ko jange tafliko ci ko ñi febar yalla da na len defal ak wër té talibé yi nénen ñom bañu jangé ñaan gi dé yalla def na ci sutura dañu daldi wër motax wax né ni waman qara'aha ma'a wasbil basmala 'ala al-marid 41 marra shafahu Allah mu ni kep ko xamanteni jang nga fatiha nga taqale ko bismillahir rahmanir rahim nga jangal ko aji febar nga jangal ko ñeen fukki yoon ak ben tafliko ci koom néna yalla dana ko may wër su fekkenteni febaru dé ñuni waman dawama ala qira'ati al-fatiha ma'a al-basmala bayna sunnati subh wa fardhihi 41 lam yatlub manzilatan illa wajadaha wa in kana faqiran aghnahu Allah wa in kana madyunan qada Allah 'anhu ad-dayn wa in kana maridan shafahu Allah sari'an wa kana mahbuban 'inda al-'alam al-'ulwi was-sufli wa kana masmu' al-qawl wa maqbul al-fi'l wa muhaban عند عدوه ومحبوبا عند محبه ولم يزل في امن من الله ما استدام عليها ني ني كيب كو خامني صاح nga ci jang fatiha diko takale bismillahir rahmanir rahim ci digeunte bi nga julle sa ñaari rak'a fajar ak fa ngay julle suba digeunte bob nga jang fa lu tolok ñeen fukki alhamdulillahi rabbil alamin ak ben neena daraja jo meunti wut place bo meunti wut dang ka am ci katunu yalla neena itam bo bu fekke da nga ñakkon yalla mën na la may ak kom neena bu fekke da nga amon borboto fay yalla mën na la dimbali nga fay ko neena bo febaré itam yalla mën na la safara ci febar ba ci safara bu gaaw neena itam bu fekkante ne itam yang koy jang neena ñooñ kaw ak ñooñ suuf ñëpp dañ lay bëgg, lépp luy xeetu malaaka daf lay bëgg, nit ñi nga nekkal itam fii ci àdduna bi dañ lay bëgg. Neena itam sa kaddu kaddu gu ñuy ormal la, gu ñuy dégg lay nekk. Neena itam say jëf lu ñuy nangu la, boo defee rek ñu ne iskay. Neena itam say noon dañ lay ormal respecté la. Neena itam say soppe dañ lay gën a bëgg. Neena doo dañ itam di nekk ci sécurité yàlla. Neena fekk yaa ngi saxaw jàng dog bi mu lay wax ci waxtu wii nga xamante ni moo di waxtu suba. Mu ne képp koo xam ne folli nañ la ci barab te nga bëgg faa dellu, nee na ñu ngi lay digal pour nga saxoo di jàng suratul fatiha ci lim bi, te moo di ñeen fukk ak benn. Nga jàng ko itam ci diggante bi nga jullee sa ñaar raka fajar ak suba, fi ngay jullee suba. Nga def ko nag lu tolloog ñeen fukki fan, ci lu dul nag nga bàyyi benn espace wala nga ciy wàññi dara. Nee na lii daal soo ko dee saxoo di ko def sax, yàlla mën na laa may doom ju yiw joo xamante ni ñëpp koy bëgg, ñëpp koy ormal. Ñu ne jële nañ ci Anas radiallahu anhu, mu ne nit ki su demee bay tëdd ci lalam, nee na mën naa jàng fatihatul kitaab, jàng qul huwallahu ahad. Nee na mu jàng ko nag ñetti yoon, jàng itam ñaari musluwaay itam moo di qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin nas. Neneen daal ku jàng loolu ci sa jam waxtu wi ngay tëdd, nee na yàlla defal na la sécurité, dara du la laal, dara du la gaañ. Boo tëddoon ci àll boo xamante ni ay gañ day kese ñoo fa nekk, àll bu lëndam itam nga taril yi tëdd fa, yàlla dana la sàmm ba dara du la fa laal. Ñu ne fatihatul kitaab am na ay ngëneel, ndax nee neen fatiha dafay dalal merum yàlla. Nee na soo day jàng fatiha day tax yàlla du la mën a mere, daf lay bëgg toujours. Nee na yaasin, suratu yaasin, ngay jàng yaasin, nee na day tax ëllëg yowmal xiyaam, nan nit ñi di maree ndax tàngoor baag ni malaaka yi di pamte nit ñi di leen sonal ci bisu regle ba ba nga xamante ni ñëppay maf. Nee naan bu fekkee saxoo ngaa fii di jàng yaasin, nee na ëllëg yowmal xiyaam doo fa yëpp mar. Nee na suratu duxaan benn saar la ci alquran, nee na ëllëg tiit bi nit ñi di tiit yowmal xiyaam ba ku nekk di rappi ba wayjur bu jubee, bu doom jubee wayjuram, wayjuram daw ko ne ko musuma laa jur xawma la ndax jaaxleeg tiit. Nee neen boo dee jàng suratu duxaan ëllëg doo tiit googu, nee na du la dal. Nit ku tabaarkàlla ngay nekk, ku nit ku posé ngay nekk, koo xamante ni day mel ni sax yëguloo li xew. Mu ne nag suratul waqia, mu di iza waqaatil waqia, mu ne boo ko day jàng day tax doo ñàkk, day tax itam doo umu. Nee na itam suratul mulki, muy tabaraka alladhi bi yadihi almulku, nee na soo ko day jàng day tax mbugalum bàmmeel doo ci xam dara, doo am mbugalum bàmmeel. Malaaka yi ñëw bu ñu suulee nit ki ba noppi ba dëdd, malaaka yi ñëw di laaj néew bi di ko sonal, te malaaka yooyu nekk ay fitna. Nee na boo day jàng suratul mulki malaaka yooyu doo leen gis. Nee na suratul kawthara, maanaam inna a'taynaka alkawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa labtar. Ñu ne boo ko day jàng day tax ëllëg yowmal xiyaam ñuy xuloo, kenn ku ci nekk naan def yaa defoon nàngam ki, naan yaa defoon nàngam, ñuy weerante ku xamal sa morom lu ñaaw wax ko, mu nekk bisu weerante ak weerante ak xuloo, bisu jëppante ak bañante, ndax bis la boo xamante ni bisu fitna la. Nee na boo dee jàng suratul kawsar, nee na xuloo boobu yàlla daf la ciy seppi teg la fële, doo ca bokk. Nee na képp koo xam ne yaa ngi jàng qul yaa ayuha alkaafiruun, nee na day tax doo weddi yàlla, te itam da nga dee ci liimaan. Waaw, qul yaa ayuha alkaafiruun, am na sax ñu ne naafiq du ko mokkal, waaye daal saar la boo xamante ni soo ko dee jàng moom foog nga dee ci liimaan. Te itam li nit war a ñaan rek mooy dey ci liimaan, ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu nit jëf lu baax ba naw ko, bu nit itam nekk ci lu bon ba naagu, yaakaar ne nitu safara la. Loo nekk ci lu bon lu mu bon bis boo nangoo tuub génn ca keroog la ca yàlla di génn ba set ci wicc, jéggal la, yërëm la, baal la ba mel ni mosuloo def benn bàkkaar. Képp koo xamante ni nag japp nga ne mas nga defal yalla dara ba naw ci sa jëf lul la nga def lu mu bari bari donte téméré at nga ko saxo jaamu xey ben bes rek gis sa bop ci jaamu ga yalla soxlaatul ci la nga def dara te lolu mo dal iblis motax de ci liman lu nit ñi di war di ñaan la motax ñuy wax ne nit ki dafa wara nek baynal khawf war raja suratul ikhlas mu di qul huwallahu ahad ñu ne boko day jang day tax sa xol du am nafiq ak nafiq du nek ci sa xol te dañu wax ne nafiq yi ëlëk yowmal khiyam ñuy gëna bon sax daraja ñuy gëna bon daraja yéfer yi nga xamanteni dañoo bañ yonent bi ba jakarlok mom ne ko bëgguñu la ndax nafiq mom dañ ne ku ko ray ray julit ku ko bayyi bayyi yéfer ñu ne nak kep koy jangal ikhlas ñu ne sa xol dana muccu ci ak nafiq kep ko xamne yaangi jang suratul falaq manam khula a'udhu birabbil falaq neena yalla dana la mussel neena ci pexem ñu añaan ni ñi lay añaané di la fexé bis bu nek pour yaxal la so day jang suratul falaq yalla dana la mussel ci sen pexé ñu ni tam kep ko xamne yaangi jang suratul nas mu khula a'udhu birabbin nas neena jax jaxaluk shaytané mi nga xamanteni dañul di digal nit ñu lu bon neena dañ ci mucc ñi ne bokku na ci jakle yi nga xamanteni fatiha amnako mu ne day ubbi buntu yiwi mom fatiha mu ne kon ben dogo ngi ni bo xamanteni nit ñi mënul koy jëfëndiko pour yalla mën leen ubbil seeni buntu yiw mu ne kep ko xamne bëgg nga sey buntu yiw ubbe ko neena na nga fexé ba bu wër wi déwé nga xamanteni manam bu wër wi téro ci wër wu bës fi nga xamanteni wër wi téruna neena nga commencé nak ci dimanche ji ci ñëk ngay commencé jang fatiha nga takale ko ak bismillahir rahmanir rahim ci dimanche ja boko day jang nak nang ko jang juroom ñaar fukki yoon moy 70 fois bisu altine ba bu ñëwé 70 dañ ci wañi fukk nga jang ko juroom ben fukk manam 60 marrat ci bisu altine kon bo jangé fatiha ci bisu dimanche ci dimanche bi ñëk ci wër nga jang ci juroom ñaar fukki fatiha altine ja yaangi jang juroom ben fukk talata talata ja bu ñewé yaangi jang juroom fukk alarba ja bu ñewé nga jang ñeen fukk bu alkhamis ji ñewé nga jang fan wër su aljuma ji ñewé nga jang ñaar fukk su samedi ji ñewé nga jang fukk li su fekente ni def nga ko yalla mën na la ubbil ay buntu yu ci dog bi nga xamanteni joxe nañ ñu ni itam bo bolé yi mu fi wax yépp so leen bolé dana nek témèr ñu ni kon nak témèr bobu képp ko xamné sax nga diko jang par ndjel bu ndjel joté nga jang témèri fatiha ci waxtu ndjel néna itam dana tax yalla yombal sa wërsek té itam sa yépp sa mbir yépp mën nañuy dox té do am ben choono mune kep ko xamanteni itam bëgg nga mu nekk benen dog bo xamanteni itam dañ ko jëfëndiko pour mëna ubbi buntu wërsëki ak itam mëna jappandal yi nga xamanteni dafa jafé won mune kep ko xamanteni bëgg nga yalla ubbil la buntu yiw yi fatal la buntu ay yi neena na ngay jang fatiha ci limu yonenti yonenti nak 313 lañu kon jang fatiha ci limu 313 baxna amna sax ñu ne jang ko jinni yoon manam nga fexé bu bis bu nekk nga jang jinni fatiha bu fekke mënuloko nga jinni bi nga sédélé ko ci ñetti fan wala nga sédélé ko ci juroomi fan wala nga sédélé ko ci juroom ñaari fan mu ne insha Allah lu dugg rek yalla dañ la ci defal ak jappandal mu ne nak a condition ko bokoy jang nga yor japp so koy jang itam nga jublu xibla te itam bo toge bay jang dog bi itam bu la dara empêcher bul wax ak jabar bul wax ak dom bul wax ak kenn da ngay tok jang ko non rek mune itam bokku na ci njeriñu fatiha ñu ni kep ko xamne sax jël nga coton bu fekke da nga am la jam wala ñu gañ la mu nekk nacc nacc nga jël ben coton jang ci fatiha juroom ñaari yoon tafliko ci taf ko ci gomb yalla fa la koy yemalé day wër wayé du graw mukk lolu itam e jak ak jagle la nga xamanteni mu ngi ci bir fatiha ñu ne amna benen dog bo xamanteni itam mo ngi ni ci fatiha mën nañ ko jëfëndiko mu ne fatiha da nañ ko jang ci ginnaw bo julle suba ba pare man nga ko jang fanwere yon so julle tisbar ba pare man nga ko jang ñaar fukk yon ak juroom so julle takusan ba pare man nga ko jang ñaar fukk so e yaangi sax ci jang fatiha ci ginnaw julli gu nek nga jang ko temer yon neena lolu mom dafa gaaw lol ci faj aaju ñu ne itam diko jang ci ginnaw julli suba nga jang ko ci harafa mi 125 nga jang ko ci harafa mi neena itam yalla dana la dimbali ci say aaju ñu ne jele nañ ci cheikh muhyiddin ibn arabi qaddasallahu sirruhu من كانت له حاجه فليقرا فاتحه الكتاب بعد صلاه المغرب من جلننتي الشيخ محي الدين ابن عربي يالنا يالا سلل مبوتم من كيب كو خامتيني امنا اديو من ناي جانغ فاتحه الكتاب غيناو بو ني جولي تيمس با بار غيناو بيمو ديفه نافلام با بار مو جانغ كو ناك سي دوغو نين فوك نينا بوكو جانغي سي دوغو نين فوك يالا دانا يومبال سي بغ بغ ñu ne itam fatiha leg leg dana nek kiif mu ne ndax kep ko xamne jang nga fatiha ci njab nga jang ko juroom ñaari fan fan bu ci nek nga jang ko ci juroom ñaar fukki yoon neena nga tafliko ci ndox mu lap neena nga nan ko neena lolu mën na yok sa wërsek mën na yok sa xam xam neena itam dana di jur ci nit ki du gawa fatte ndax e kon dafa melni e dog bi mom baxna ci kep ko xamanteni xam xam sa yitté la mu melni waxna ne dogu ñeen fukk bi kep ko xamanteni am nga mbokk mu tukki nga ko koy jangal dana delu ci ak jamm ñu ne itam kep ko xamanteni amna metit ci beutem wala mu am metit ci bëñum mu faral di jang itam sar bi neena itam yalla dana ko ci defal sutura ci metti bobu ba yalla man ci def sutura du add fo xamanteni man nako dépasser mu melni sar bi dafa ubbe ko ben harf bu am solo mudi batu alhamdu te alhamdu di cyant go xamanteni ken xamul numu toll ndax xewal yi nga xamanteni yalla defal nako jambi ci walu wergu yaramam ak jamm ji mu am ci bir kërëm am ko ci njabotam ak itam xel mi mu def ci mom ak valeur yi mu def ci mom yépp suñ ko xayma won nit ki mënu ko fay boromam te itam nit jaaxlena ci naka la mëna dello njukkal boromam ndax lu mu yëkëti rek pour jox ko boromam xépp ko ndax amul dara lu nit mëna yëkëti jox ko yalla lolu tollok li yalla def ci mom ci ay valeur amul fofu nit jaaxle fi yalla wax yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko so waxe alhamdulillahi rabbil alamin mune dana tolok lima la defal ci taranga kon lolu batay day wone ak mbaxuk yalla ci ñun nax e alhamdulillahi rabbil alamin yalla moñu ko jox xewal yi tam moñu ko jox kon lepp day delu ci mom kon alhamdu mbollem darajay cyant ak la ca lamb ci ay ngeeneel ak xewal yépp lillah yalla mom mako mom mu melni itam e batuk cyant yalla daf ko fonk nit ki fokk muy sante boromam fokk itam ngay sante say moromu nit parce que itam yalla waccagul fi ci aduna fajal kenn soxlam lu ne rek daf ko wutal ap wutal ko intermédiaire wut itam fum koy jaarale comme ay xéewalam dafa am fum koy jaarale xéewal yi fofu ko yalla di jaarale fofu itam lañu bëgg cyant gi doore fa commencer fofu motax ñu ne yalla bëgg na lool su defale xéewal jaamam jambi sant ko ba taxna waxna mom yalla ne xol leen sama jaam bele mom de mayna ko may go xamanteni kenn mënul dab xeymam neena mom itam mu jox ma valeur bo xamanteni kenn mënul dab xeymam te moy yalla dafa defal jambi xewal jambi itam dadi sant yalla cyant go xamanteni amul benn cyant bo xamanteni tollo nak mom kon mbokki fatihatul kitab xajagul bay jeex
1: dañ ci wax tuuti liñ ci bàyyi moom moo ëpp. Wante itam comme waxtu wi dafa jeex, duñu mën rek ludul bàyyi suñu mbokk al imam Moussa Gueye mu dugg si waxtaan ak yéen seen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen mbokk Abdoulaye Diop. Insha allah ajuma bii di ñëw danañu dugg ak yéen ci waxtaanu yonent yàlla Moussa alayhi salaam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
2: Mbokki déglukat yi, seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw dellu si na ci kattanu yàlla ak mbaaxam ci seen émission Kalimatul Haq.

0: pour wanene li muy def safuko
1: waaw
0: kon bu ci al birru amul kon da ngay gattagnu ci mbirma ba danaka sax respect bang ko wara jox do ko ko jox soxla nen ci itam ak selal waaw mune ndax li ngay defal yalla bu selul neena malaika yi dañ koy jelat lem ko ba mu jek ñu delolako waaw kon nak julli kon nak li bepp mbir bu nit di def soxla nen ci xam xam na ci jitu waaw gannaaw xam xam yene bu sel ginnaw yene bu sel nang ko def ci njek gannaaw njek ge itam nang ko def ci selal yi dal bëgg nañ ko ci motax

mu mel ni li alquran wax pour orienter julit ni ci melokan yu rafet, melokan yu sel te tay, melokan julit pire. Taxna lepp lo xamanteni rek jikko bu tilim la dana ko dank ci societe bi. Lolo taxone ginnaw nafiqi bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam gadaye joge makkatul mukarrama dem madinatul munawwara dafa amone nafiqi yu say say classu abdullah ibn ubay nga xamanteni ay nafiq lañu melukan wowo nga xamanteni ci jahiliya mom la nit ñi melokano won te modi jël sen jami di len yobbu ci hotel yi di len jaay e lolu itam bi l'islam ñewé nafiq yi dañ ko bëggoon continuer jël jigen ñi rek ku jam sa jam bëgg ko force ci diko jaay di jaay muy jaay bopam ñu ubbi ay nek ko andi sa xaaliss rek ñu bayé la ko nga fajj sa soxla demat yalla nak ni bu ñëkk ba amone la ndax bobu yonent bi ñëwagul woon waye comme yonent bi nak ñëw na sharia am ma wacce alquran lima leen di wax moli bu leen ko defati wala tukrihu bu leen di forcer fatayatikum sin jibri ala albigha'i ci di leen jaay di jaay seeni pey in aradna tahassunan su fekente ne ñoom ak cellete ñor na len bu fekke dañu dem bu bëgg sel ci sen bop bëggat ñoo moy luddul dañu bëgg nek ay jigen ñu yiwte sel nek ay jigen ño xamanteni dañu taxaw pour protéger sen sharaf ndax xamne nit lañu ndax Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dafa wax bu am solo daf ne mata mastabattum an-nas faqad waladathum ummahatuhum ahraran mune bis bu ngeen jatte nit ñi ay jam ba di len jamlo na ngeen xamni ba len sen ndey yi di jur bobu ay gor yu set wicc len xana kay epp doole nit ki rek def loko la la neexal mu melni kon lolu xewon na bu ñeuk waye jam lan ko daan def legi nak ay gor pire lañu koy def bo demé ci tubab yi civilisation bobu mo fa am te modi ubbi nañu ay hotel ak ay barap yo xamanteni ay jigen yu bax yo xamanteni ay jigen yi julit lañu yaq nañ sen xel andil len ay xalaat ay ideologie yu baxul fexé itam ba mën leena jëriño ci walu bobu yobul len ci hotel yi ñu nek ay jigen yu rafet ko defé duñ fa nekké luddul jaay sen bop jaay nak sen valeur ndax jigen ëpp na niko tubaab yi jappé jigen dal moy di valeur moy niko l'islam jappé té modi dafa bëgg rek ak cëllata ci mom bëgg mu sel bëgg itam mu xam gëddam mu melni jigen ñi nañu bayyi sen bop xel xamné ay mindeef lañu yo xamanteni ni yalla tarélé goor leen tarélé itam goor gu fi wëli jigen la jur kon jigen amna martaba bu for waye ci kaw nak mu xam bopam ba taxna itam lolu arab yi dañ ko daan def yalla tarélen ko tare ko julit ñi wax ne bu leen ko def li tab

yalla diglé nako jëmé ko ci jigen ji nga xamanteni bokku na ci dairatul iman makna wané né mom julit la té ngamum wërna mu nek ay ndigal yu nga xamanteni ku ubbi bir alquran dem ko ci gis mu nek ndigal yu lèr liñu ci wessu nak dara ëpp ci solo julit bi ci bopam fexé ba surtout julit bu jigen bi xamné amna responsabilité bu mak digënté mak boromam aduna bañ ko ko xagn ndax aduna kër la gu nga xamanteni ku ko japp ya ko japp waye mom jappul kenn yalla gënal ñu suñu bop yenente bi itam gënal ñu suñu bop su ko defé itam ñu xamné ay soxnam way jur leen ci ñun yenente bi ay soxnam way jur leen ci ñun ndax annabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum yalla neena yenente bi mo gëna yey ci yeen ci seen bop ay soxnam itam seeni wayjur lañu kon yeen jigen ñi am ngeen ay wayjur yu bax am ngeen ay wayjur yu nga xamanteni ay royu kay leen ba tax na itam ngeen fexé ba roy leen ci seen jikko yu rafet waye ci aljuma ji ñu wessu waxon nañ leen yonenti bi limu dencion ci ay soxna wante waxtan wi jotul wona ag ndax heure bi may wuko won tay nak ñu fasiyene insha Allah ci katunu yalla wax leen yonenti bi soxna yi mu dencion ci bir kërëm ak kenn ku ci nekk jaglé ga mu amon ci jikko yu rafet mu melni yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam comme niko sayyidatuna aisha di faral di netlé di wax ay melokan yu rafet yo xamanteni sédé nako ci doomu ndeyam yi nga xamanteni nekkon nak ñoom ci képaru yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ñu nekk ay wujjam mu wax ci ñoom ak jikko yu rafet gis ngeen ni yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ki mu ñëk denc ci soxna modi khadija bint khuwaylid al qurashiyya khadija gis ngeen ne mo jur domam yep ba mu dess ibrahim ndax ibrahim ku ñi wax mariyatul qibtiyya moko jur gis ngeen ne itam khadija bi ko yonenti bi di tak mu ko tak ci ñeen fukki atam fekkon ne itam seyon nak ñaari gor ba tass ci lako yonenti bi sallallahu alaihi wasallam tak te itam sey ba amon na ci dom kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy tak khadija mon ko tak ci jek mais tak ko ci njank gis ne ni itam magena yonente bi fukki at ak jurom ndax biko yonente bi di tak bobu yonente bi mu ngi tollu ci ñaar fukki atam ak jurom khadija tollu ci ñeen fukki atam bi sayyidatuna khadija genne aduna yonente bi tak na jigen ju ñu wax sawdatu bintu zam'a momitam mu bokku ci gir quraish kon mo khadija ñoo bokku benn gir waye gis na ne sawda mi mak la won momitam waye mak mu muñon la ku doon jihad la itam ci yoonu yalla pour yekkati kaddu l'islam comme niko gor ñi daan defé mom nak amul na jëkër jëkëram mu ngi tudon sakran ibnu amr yalla nako yalla gëreem sakran nak gañu waye bayiw ko njabot bayiw ko itam kuko meuna dimbali lolou taxon nak mu amone ay difficulté yu reuy ci dundam amone ay choono yu reuy yu mu don jankonté walé ci dundam lolou taxon yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam takko ngir dalal ko ngir itam dimbali ko ci choono yoy nga xamanteni mu ngi jankwante ak mom waye gis ne jigen ju bax la ndax sayyidatuna aisha mi nga xamanteni
mo nekkon wujjam sédel nako sédé bu rafet néna musuma gis bima dé Aïcha bel légui musuma gis jigen jo xamanteni bëgg na melni mom té modi Sawda man dal musuma bëgg melni jigen ju melni Sawda Sawda rek la bëggona melni mom ndax jikom yu rafet ak melu kanam gu rafet ak mbaxam gu upp bamu ci joge mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam takna ci lay soga tak nak Aïcha nak sahaba bu mat moko jur sahaba bu nga xamanteni l'islam bepp xamnako mudi Abu Bakrin moko jur mo don premier khalifa ci yenenti bi joge Aïcha mi nak biko yenenti bi di tak bobu xale bu ndawul xamna bobu mu ngi tollu ci fukki atam kon xale gu tuti la won biko yenenti bi di tak motax soxnam yeb mom la ci tak ci njank waaw mom Aïcha mi wax na ni Abu Bakr moko jur mom itam da na ñu ñew ci dundum ndax dundum dafa riche suñu ko tan bi maye denen ci detaay lu bari waye dal modi ñettelu soxnam yenen ti bi mas nako wax ne ko yow Aïcha xana bëggulo ëlëk nga nek sama soxna ci al-akhir tay itam nga nek sama soxna ci aduna manam ma denc la fi ëlëk itam ma dencat la Aïcha ne ko waw waye lolu yonent bi Aïcha rek lako massa wax mu nek itam titeeram mu koy poukere wo mu nek itam baat bu rafet bo xamanteni fum ko xalaté rek contane ndax ngeureum gu ko yonent bi sallallahu alaihi wasallam gërem bam ci joge tak na mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam jigen ju ñi wax Hafsa xamna ñi tuddu Hafsa ñep ki lañ leen tuddé mudi Hafsa mom itam sahaba bu mak moko jur mudi Umar ibn al-Khattab mo jur Hafsa Hafsa mi itam sayon ndax mu ngi sayon ak ben way bu ñi wax Khunais ibn Huzafa mom moko takkon mom Khunais mi nak mu ngi gañu ci xare Badar ci lako nak yenente bi sallallahu alaihi wasallam tak ñu ne nak jigen ju mënon wor la mom Hafsa jigen ju mënon nafila guddi la jaamu katu yalla la neneen itam def na ci l'islam ay jallore yu reey ta rafet mom Hafsa te gis ngeen ne alquran limuy reey kamil biñ ci ñeuka defar bañ ko defare ba noppi Hafsa mi len ko denk motax ñuy wax riwayatu Hafs bu mu ci joge mom yenente bi sallallahu alaihi wasallam tak na jigen ju ñuy wax Zainab bint Khuzaima al-Hilaliya ñu ne mom sayon nak amon na jëkëram mu ngi tudon Abdullah ibn Jahsh mom mu ngi gaño ci xari Uhud waye gis na ne itam jigen ju gëmon Yalla la ta bax te yiw te mënona muñ neena mom len dan tuddé nak yaayu miskin yi ndax yiwam dafa bari won ko tabé la won ñu né nak mak la won ndax diko yenente bi také wër lañu def rek mu gañu ñu né amna ben sëriñ bu mak bu ñuy wax Zahri mom néna dan leen ko woyé Ummul Masakin néna ndax dafa bari won lu muy leel miskin yi di leen togal di leen jox ñu lek kon képp ko xamanteni yaa ngi ubbi sa kër yaatal ko miskin ya di fa dugg nga leen di togal di leen jox ñuy lek nga def ko di jigen mën nañ la duppé Zainab bint Khuzaima mi nga xamanteni soxna la woon ci yonente bi sallallahu alaihi wasallam bamu ci joge tak na benen jigen bu ñuy wax Ummu Salama mom mu ngi bokk itam ci giir Quraysh mom itam jëkkeeram mu ngi gaño ci xare Uhud kon seyon na ba tas
ndax jëkërëm mu ngi gaañoo ci xare Uhud. Jëkërëm mu ngi tudoon Abdallah ibn Abdul Asad. Mu ne itam moom amoon na ay difficulté yu rëy, maanaam amoon na problème yu rëy ci l'islam, waaye nag problème yooyu dolliwu ko ludul ak gëm yàlla. Yokkul ci moom itam ludul ay yiw, ndax taxul benn yoon mu découragé ci l'islam wala mu salit benn yoon moom Umm Salama mi. Ñu ne jëli nañ ci sëriñ bu ñuy wax Sufyan ibn Uyayna, mu wax ne Umm Salama mooy jigéen ji njëkk a gàddaay ci jigéen ñi. Waaw, bi yonent bi waxee ne yàlla nee na nanu gàddaay jóge Makka bàyyi fi suñuy bien dem Medina, keroog jigéen ji njëkk a sol dàllam gàddaay génn Makka dem Medina moo di Umm Salama. Ba mu ci jógee takk na jigéen ji ñuy wax Zainabu bintu Jahsh, moom doomu bàjjenu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la, kon mu ngi bokk ci giir Quraysh moom itam. Moom ku ñuy wax Zayd ibn Haritha moo ko takkoon, waaye Zayd mi xale bu ndaw la woon, nekkoon jaam ci yonent bi, waaye yonent bi bëggoon ko mbëggeel gu jéggi dayo ba wax ne Zayd defuma ko jaam waaye sama doom la, moog doom yi mu juri laa yemale. Moom Zayd ibn Haritha. Waaye Zayd mi yonent bi daf ko bëgg mbëggeel goo xam ne ba mu koy wutal soxna wutalu ko jaam ni moom, waaye dafa tànn ci famille bi mu bokk ci giir Quraysh wutal ko ca soxna. Soxna soosu nag moo doon Zainabu bintu Jahsh. Wante fekk boobu am na xikma bu lalu ci biir. Xikma boobu nag xikma yàlla la, te xikma yàlla su ko firiwul kenn mënu koo fee. Nekk boobu arab yi dañu gëm doomoo, maanaam boo ne diw yemale naa ko samay doom ndax dama koo doomoo, wax neen ne ci aada arab loolu daan na tax doom jooju sañ a donn comme ni doom yi nga jur ci sa gaño di donn. Loolu nag yàlla bëgg ko dindi wane ne doom ji nga jurul ci sa gaño warul la donn. Pour yàlla dindi loolu nag mu njëkkee ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Moo tax Zainabu dem ba ci biir sëy bi nobatul Zayd. Zayd nag ñëw ci yonent bi di ko kalaame, naan ko soxna si daal li ma bëgg mooy may ko baatam, ndax wax dëgg yàlla xam naa ne daal xolam tooyul ci man, mbëggeel gi daal des na. Yonent bi ne ko téyel sa soxna rek, téyel sa jabar. Waaye bu ñëwee rek gis ci Zainabu bint Jahsh ay melokaan yoo xamante ni da koy wan ne kii kat wax dëgg yàlla sëy bi am na, waaye nag mbëggeelam des na. Waaye moom Zayd dana ñëw ci yonent bi comme mooy kilifaam te moo ko mayoon, mu ne ko ah man daal li ma bëgg moo di soxna si daal ma may ko baatam. Yonent bi ne ko dellul nga jàpp sa soxna. Waaye sëy bi mujjul lu dul Zayd xëy benn bis rek may soxna si baatam, ne ko fase naa la. Zainabu bint Jahsh bi mu jàppee iddam ba mu jeex, yàlla wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko Zainabu bint Jahsh moomu Zayd takkoon te fase ko, jàpp na idda ba mu jeex, demal nga takku ko. Loolu defoon na jaaxle gu rëy ci yonent bi, ndax arab yi dañoo gëmoon doomoo, ndax ki nga wax ne doomoo naa ko dootuñu ko xoolati ne jàmbur la ci yow, mais dañ naan doom la joo jur ci sa gaño. Loolu taxoon yonent bi am jaaxle. Yàlla nag ne ko su ma xasee wax, wax ba nag bu ci dugal bakkan, jàppal ne maa la digal defal. Li ma bëgg moo di Zainabu bintu Jahsh moomu nga takk ko. Wax neen ne aaya boobu su fekkoonte ne yonent bi am na sañ-sañu nëbb dara ci li ko yàlla wax ci alquran, kon aaya boobu dana ko dugal ci poosam, du ko génne mukk. Waaye nag sañu ko, li ko yàlla wax loo rek lay wax. Su wax bi dalee ci kawam te metti sax fokk mu wax ko. Loolu taxoon itam mu ne daal yàlla may na ma Zainabu bintu Jahsh, moo tax sëy boobu ci kaw arash lañ ko maye.
waye teewul nasikh yi ngab nañu seen lamiñ ne yonenti bi de tasna suyu dom ja ndax dafa nobon jabar ja lolou itam nek lu reuy ci yonenti bi wax deug yalla waye nak comme yalla moko ko digel mu def ko rek ndax jubok yalla mo gën jubok nit ñi so jubok nit ñi te jubowok yalla itam ah wax deug yalla e bo de julit fexulo lolou mo taxone yonenti bi tak Zainabu bintu Jahshmi neke yalla lam ci beggon mo di dakk ak domo ndax suko bayiwon nonu kon ba ci suñu jamono tay ci kon ko domo rek da fay am darajeey donu la wanti Zainabu bintu Jahsh wax ne ko ragal yalla la ndax yalla ci bopam sédel nako lolou ndax ndokkel nako ci ak ragalam yalla mom Zainabu bintu Jahsh ku baxon la itam bim ci joge mom yenente bi sallallahu alaihi wasallam ci Zainabu bintu Jahsh tak na jigen ju ñi wax Safiyatu bintu Huyay mom itam jigen ju amon xel la jigen yi jigen ju amon nak cër la ak daraja ku teddon la te am personnalité mom jëkkeeram mu ngi tudon Kinanatu ibnu Abil Haqiq mu ngi bokkon ci njitu yahud ni yahutu Khaybar dañu ray nak fréram ray itam bayam ray jëkkeeram julit ñu japp ko nak mu nekk jam ndax ci xari len ko jappé dañ ko jappé nak yalla dogal mu gis l'islam l'islam convaincre ko l'islam doy ko mu toup ci loxo yenente bi sallallahu alayhi wa sallam deugal ak l'islamam ni gem na ne yenente bi yalla ko yonni gem na ne itam yalla kenn la yenente bi dal di koy gorel nak takko motax nak ñu ne tak bobu ko yenente bi tak taxna jif yu bari duggu nañ ci l'islam mom nak la yonent bi wax ne iza ja'akum karimu qawmin fakrimuhu nit bu fekke dafa baye ko ci aw nit am fataranga tedd fa su la fekk sey itam taranga gogo bu ko xagn nang ko teral motax yonent bi terale ko takko waye ndeke taranga gogo jurna ñu bari ci jifi dug ci l'islam motax mom ku baxon la waye yonent bi sallallahu alaihi wasallam bamu joge ci ndaw soso takat na kenen bamu joge ci Safiya kon ñi tuddu Safi ñepp ki modi sen turondo modi Safiya bamu ci joge mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam dan na wax sax mom yonent bi Safiya mi nan ko yow de doomu yonent nga sa bay tax itam yenent la yenent tak la kon itam mom borom askan la won mom Safiyatu bintu Huyay ku amone askan la ndax wax ne ne mbok la ci yenent yalla Musa ak Harun ndax bo topé askanam ci yenent yalla Musa topat askanam ci yenent yalla Harun da nga gis ne yenent yalla Musa day nek baytaxam yenent yalla Haruna nek itam nijaayam yenent bi nek jeukeram kon liko yenent bi sallallahu alayhi wa sallam wax deug la ne ko yow doomu yenent nga sa baytax yenent la ne ko itam ap yenent mo lay denc ndax mom yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mom ci bopam mo koy denc ñu ne itam bamu ci joge tak na benen jigen bu ñuy wax Ummu Habiba mom Sufyan moko takkon mu ngi bok ci giir Quraysh mom Abu Sufyan moko takkon mu ngi bok ci giir Quraysh te itam mo nekkon sen kilifa mom Ummu Habiba mi neneen ku bax la won ku amone diine la ñu ne itam yenente bi yalla moko ko tanal
mu nek soxnam ba mu ci joge tak na benen jigen ju ñuy wax maymuna waye ummu habiba mi amna lu sayyidatuna aisha wax ci mom neena dal innaha min atqana lillahi azza wa jalla wa awsalina lirrahim koku hakim hadith bobu hakim moko solo bi sanadihi ñune sayyidatuna aisha waxna ne ummu habiba mi neena mu ngi bokku ci jigen ñi gëna ragal yalla ci ñun neena itam ñun ñep ñi yonenti bi denc mo ci daqa dox mbokk neena ku mënon dox mbokk la te itam ku ragalon yalla la te itam amul kenn ku ko gëna ragal ci ñun lolu sayyidatuna aisha moko sédel ummu habiba bam ci joge nak la tak maymuna kon ñi tuddu maymuna ñep mën nañ wax ne sen turando modi maymuna mi maymuna bintul harith mu ngi bok ci gir hilaliya neneen ku deud won aduna la mom maymuna mi ku mënon jaamu yalla la ku ragalon yalla la neneen itam mak la won itam diko yenente bi di tak kon yenente bi gis nga ne dal ñi mu takkon ñep presque ay mak lañu ku ci dul aisha mom rek la tak ci ak njank bam ci joge tak na Juwayriya bintul Harith mom Musafi' ibn Safwan moko takon yalla dogal itam ginnaw sigi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam takuko jeulenen ci sayyidatuna Aisha mu wax bu rafet ci Juwayriya mi wax ni jigen ju bax la won wax ni itam musuma gis bama de Aisha ba legi jigen ju amé barké ni Juwayriya néna ko amone barké la ci aw nitam nit ay nitam dañ ko bëggoon te ñakul won dara waaw aw nitam dañ ko bëggoon ba daan barké lu ci mom nit ku amone barké la fu massaane genn rek mbolo dar ko fuñu ko fekk diko ziyara mom sayyidatuna Aisha mo sédé li nga gis ne kon sayyidatuna Aisha jigen ju ñakkon kañaan la mom jappul won ne ni mu nekkal ci kettaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jappé wulen won ay wujju waye doomu ndey la len jappé won ndax su len jappé won ay wujju kon sédé yu rafet yi daf koy tayé def wala bu ko xamé itam deug ci tankam te dañ né al i'tiraf bil jamil lu bax la julit da fay reconnaître ndiek bam ci joggé mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tak na jigen ju bax jigen jo xamanteni mo jur dom gi nga xamanteni yonent bi daf ko beggon mbeugel gu jeggi dayo mudi Ibrahim kérok bamu gaño yonent bi ronga ñam dal na ci deñum ndax xefel gu mu amon ci Ibrahim mom daf ko beggon bu tuddé ko serignam ndax yonent bi suñu mam Ibrahim modi serignam waaw mu sopp mam Ibrahim ba tudde ko domam ji mu gënon na sopp ci domam yalla dogal nak Ibrahima mom kérok ba mu gaño yonent bi ronga ñam dal na ci dënam ndax xofel bu mu am ci mom waye nak ki jur Ibrahima mom kan la modi Maria al-Qibtiyya ñi tuddu maretu ñepp moy sen turando mom lañu wax Mariyatu al-Qibtiyya waye Mariyatu al-Qibtiyya mi wax nañ ne jam la won muqawqis manam ben bour bu nekkon egypte mom moko jëlon may ko manam def ko cadeau addi yal ko yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ngi ciofelam bu mu am ci yonenti bi nak takko mom mariyatu amna sax ñu wax ni nit ku ñul la won mom mariyatu mi mo jur dom ji yonenti bi gënon na sopp mu di Ibrahim Mariyatu al-Qibtiyya ñu ne won nak jam la won kon ci taram yi la bokkon jeber la won bam ci joge mom sallallahu alayhi wa sallam amna benen jam bu mu denc bu ñuy wax Rayhanatu bintu Shamun motax nitu do rayana ki modi sen turando modi Rayhanatu bintu Shamun mom kenn la won ci jigenu yahudu bani quraiza momitam dañu ray jeuker je
ci xare mu daldi nak julli ni daldi koy japp mu nek jam nak waye ba mu toubé nak ci la ko yonent bi jël nak def ko muy taram kon ñooñu ño doon soxna yi nga xamanteni sallallahu alaihi wasallam denc na len mbokk yi ay soxna yu tedd ngi ni yore ay jiko yu tedd kenn ku ci nek suñu jëlon sa dundu danañ ci wax lu julit ñepp mëna jariño tabarakallah.

dafa am kon ko rappi rappi ci aduna bi rek bu ñu joggé dal ci sa kaw nga dal di jeex tak ba tax nga ragal amerique dedet liko yalla di jox doole yépp ak li doolem di bari bari yépp yow ragalal yalla lu upp li nga ragalé itam matériel bobu di nganna yoy nga xamanteni taxna bu ñu la moyal nga moy suñ la jaddulo itam nga jadd lolu jaruko nax kat yonentibi sallallahu alaihi wasallam ci ghazwatu badr gis ngeen ne yefir yi ñoo uppon ngannaay ñoo uppon itam ay fas upp ay gelem ñoo uppon itam ay nit te itam wax deug yalla ni ñu uppe won julit ñi jeegina dayo wanti nak ngëm gu ma sekk tax julit ñi taxaw depp wa badar depp yefir ya xex ak ñoom ba gañale lu tax ndax yalla mo dig ak dimbalam kon nak nit ki num la man man num la upp doole nga xamne rek

na nga xam itam seen ngeenel ci yow ndax ñu la fété mak te mak kilifa la ndax taw ci fami taxawayu bay la yor budé jigen taxawayu nday la yor kon nak na nga len japp na nga len fonk bul dug mukk ci mbir ludul ba jiso nga ci ak ñoom laaj leen ci ndigal na nga xaritok ñoom na nga leen def amsu mune ko nak mu gestu mom sidna ali ci hasan ak husayn ne ma ngi leen di denk sama dom ji ma tuddé muhammad ngeen and ak mom ci yiw ak tarang na ngeen ko xaral te mu ñol ko ndax kat seen mbokk la seen baye ko jur ni mu leen juré te xam ngeen ne man mi ko jur sopp nako bëgg nako kon nak na ngeen ko bëgg lolu bo gisé sidna ali def ko dafa bëgg ci fami jubo am ci depo am ci ndax su jubo amul ci ay mbokk danaka duñu mëna sotal dara ndax dafa am ben kilifa go xamne bi mu démé ba nara faatu mu xamne digam jégena dafa wo ay domam kenn ku ne mu ne la demal taxani nga taxani aw say indi niñu indi say wi mu wax kenn ku ne ci dom yi ne yëkëti len say wi ngeen dam ko ku ne yëkëti say say wi jëm jëm dam mënu lo ko dam ñu tek mu ne len tas len ko ñu tas ko tasare ko mu di ay banti bant mu ne ku ne jël ben bant dam ko ku ne jël ben bant dadi deungal rek mu dam mune waw leson la buma len di jox pour wanene ay mbokk ngeen ndax yena bokk ben bay wa yom da nga nan ay domou nday ay mbokk len waye ay mbokk pire mo di ay domi bay ñoo di ay mbokk mune kon nak ay mbokk ngeen ndax yena bokk ben bay su ngeen jappo nek ben seeni non duñ len meunal dara te lu ngeen jëm man ko su ngeen takhali ko nak ku jëm ci yeen dara mën ko kon nak na ngeen and nek ben lolou la imam ali di junju ci andu hasan ak husayn ak muhammad mi nga xamanteni domam la te mu gën leena fété naw mune ya baniya yeen samay dom usikum bi taqwallah ma ngi len di denk ak ragal yalla fil ghaibi wash shahada ci bu ngeen wété ak bu ngeen nekk ci nit ñi wa kalimatu al haqq fi rida wal ghadab munitam na ngeen sax ci kaddu deug ci jamono bi ngeen bege ak jamono bi ngeen mere wa amna ko nga xamne yar neen ko ci deug ak deug ba su mere wax deug su contane wax deug mom dal mere nit ki du tax sax mu sosol ko wala mu waxal ko leneen lo xamanteni de nga ma mer rek tax mu wax ko mune ko yabani yeen samay do ma ngi len di digal ngeen nek ñu dig doomu ci jamono yi am ak jamono yi ñak lu alal ji bari bari bu tax ngeen yaq ndax kat leg leg nga am ba fokk ni doto ñakati far yalla dogal ñak ñew ba tax na kon comme wa tilkal ayyamu nudawiluha baynan nas yalla neena fan yaangi nonu dama koy deng fan yaangi nonu dama koy wëndé rek ci nit ñi lélé nga gis ñi amon dembu ñak tay lélé nga gis itam deng nga ñi ñakon dembu am tay lool lepp machi a yalla la ciobarem la waaw loolu taxon bu ki ñu né bu xifé da fay rétan bu ñékk lu tax ndaré mu né ndax dama kontane xamné rek lék mu sour su souré joy ñu né ko lu tax mu né xamna né dal sour na wayé xifa ci top lolu tawhid la imam ali ne len ma ngi len di denk ngeen mandu ci seeni xarit ak seeni non wa sa non bu ko sosal mukk wala ngay wax ci mom lu jaxdul sa xarit itam bu ko bëgg mukk ba tax nga koy tapal grat yu mo amul wala ngay wax ci mom lo xamne nekul ci mom wa na ngeen mandu rek fexé ba and ak yalla ci lepp mune itam ma ngi len di denk ngeen di liggey ci jamono ci warte ak jamono tayel su ngeen sawaré liggey leen su ngeen tayelé jëm leen liggey mu ne ndax
al-kalbu al-ta'if khayrun min al-asad ar-rabit mu ne ko ndax xaj bu sawar mu upp doole mo gën fuf ngay ne ko tayel ngay ne ko xamne fu mu boof jogu fu kon nak na ngeen sukkandiku ci seen ñaqi bop di liggey bañ di sukkandiku ci ñaqku nit ñi na ngeen itam gërem yalla ci bu naqare wala mu neex bu mu neex mukk ngeen fatte yalla bu mu naqare mukk ba ngeen salit ba fatte yalla bu neexe yalla bu naqare yalla

0: may doom ay du mëna nek mukk ay wo xamné ay du mëna nek ay bu féké aljana ci top yiw du mëna nek yiw bu féké safara ci top manam ki nga xamné dundu adunaam dundu febar la ak ñak waye mu ngay top yalla salitul ben yoon ludul ne febar ba nanguna ne yalla ko tek wala ñak ga nanguna ne yalla ko tek wala fitna yamu nekke nanguna ne yalla ko tek waaw mbolem nat yi nga xamne yalla tek nako ko ci aduna donte sax naqadil na dundu adunaam te mu muñ ko te mu leer ko ni suko muñe aljana cey top nenen lolu ko dal du ay nax ay wo xamne aljana ay top ci gannaaw lolu xewal la wante du ay wajahu nena domam yoyu di hasan ak husayn ak muhammad ibn ali nena len dal bu len ragal ñak mukk bu len ragal febar mukk bu len ragal natu yalla mukk ñu len yalla ci ci aduna donte seen dundu daf cey nakare ngeen ko muñ nak su ngeen ko muñe aljana cey top kon bepp ay bu nga xamne aljana top ca gannaaw lolu du ay xewal la mune ko itam bepp yiw bepp xewal bu nga xamne safara cey mujju lolu du xewal neena lolu rek modi ay ndax bari na koy gis ci aduna diko ñe ndax alal jabari na tabarkallah xewal ya ngay bawaan mu ngay am lu ne ni ñang koy top te amin wa jaarul yoon xaliss ba sellu ragalu ci yalla lolu la muy neex su xalaaton ne safara cey top te duggu safara musiba fitiw ko kaw kon dana wëlbatiku ci saasi lolu dootul nekkati banex ci mom mu ne kon nak bu len xol kacior yi nga xamne yalla baxé na len aduna ju neex bañé len ndax ñoom kat yag yag safara cey top te xewal go xamne safara ay top ci gannaaw lolu du xewal mu ne len wa kullu na'imin duna al-jannati haqif bepp xewal budul xewalu aljana rek xebuna reey len beut xewalu aduna du xewal ki reey beut moy ki nga xamne aljana rek la xol ki reey beut moy ki nga xamne ngeureumal yalla rek la xol mune wa kullu bala'in duna an-nari afiya mune bepp musiba bu nga xamne du safara rek neena jamm la bepp musiba budul safara rek jamm la nax misal bi mën nañu ko jël ci yonent yi doon dund fi ci kaw suuf xolal mam ibrahim taxan nañu taxan mu bari taal safara wu nga xamne dang koy dand distance bu sori ndax yañu gumu yañ ñu ni dañ koy duggal ci safara woowu bu fekkente ne bayiwul wote gi nga xamanteni mo koy wote mu ne len musiba wu safara wi xewul la ci man kon dugal len ma ci mo gën ma ragal safara wi te ba top seen banex bu ëllëgë yalla dugal ma safara wolé te safara wolé benen musiba ci kanamam rek jamm la kon nak safara wi jamm la ci man lolu modi sababu nitu yalla yu bari ñu len dan door wala ñu len di gañ te du tax muku ñu salit ndax xam nañu ne mugal buñ leen def fi ci ko aduna rek luma metti de nga mam xewal la ci ñoom ndax mugalu safara ben mugal itam tollowul ak mom motax yantib sallallahu alayhi wasallam lamu daj yep mu mën ko moñ motaxone ben sahabi buñu wax khubayb bañu ko jappé di dag ay ciirum ben par ben di ko ray té muy wax ak yalla nan ko walaytaka tahlu wal hayatu mariratun walaytaka tarda wal anamu ghidabu walayta bayni wa baynaka amirun wa bayni wa bayna al alamin kharabu
1: إذا صفى منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب نيتو يالا يوي نيوم جابون نانو ني موغل سي ادونا اك مو موغل ما مانا تشولو نانا بوكو كومباري موغلو الاخره نانا جام لاي دون موتاخ سي تعليو كرم الله وجهه نانا وكل بلاء دون النار عافيه بيب مصيبه نانا بوكو كومباري سفر رك نانا جام لاي دون مصيبه بوبو داي موجو نيك جام ها موتاخ sacc ba dafa sacc ñukoy dor yu metti lol benn goor romb ko artu ñukoy dor ne len bayyi len ko sacc bi daw la xasu goor gi ne ko goor gi dimbali ma ndax ñu may ray niki goor gi mom itam mbugal mu gëna metti dor la yene sacc bi daldi wax ñiko don dor ne ki dal bu len ko dor xam ngeen ni ngeen koy def da ngeen di jël ay pousse ngen dugal ko ci digeunte wé yi baram yi pousse bu ne da ngeen koy bëss ba mu jeex defena ni nonu mom moy gën doori te moy gëna metti ci mom sax ci bi ne gaay yi door leen way goor gi mom andu sax xelam xam nga ne kon mugal mi goor gi wax boko comparé doori doori ay tane ci sax ci bi nonu itam le mugalu aduna boko tolere ak boko comparé ak mugalu alakhirah mugalu alakhirah moy gëna metti lol ci modi mugalum safara wal iyaz billah yal nañ ci yalla musa mu melni sidna ali continue na diwar doomi ne len ya bani ji yeen samay doom cipp ko xamni gëstu ayibi bopam doyna ko gëstu ayibi kenen neena koku dana mëna lamiñam dana mëna mucc waye bu fekente ni yow gisulo sa ayibi bop lulul ne rek bis bu nek yaangi topoto ayibi nit ni diw la mu def yow lan nga def topotol kay yow li nga def ndax jaaduna wala def bala nga topoto ayibi kenen mutax mu ne kon nak na len sen ayibi bop doy ayibi ñeneen mu ne kep ko xamne manguna geureum na liko yalla sedde lu mu neew mu ne koku de ken duko yent neena koku itam ko xam bopam la su fekkente ni dañu ne borom sombi su ko borom yi ganar yabe dafa xeb sombem ba su fekkente ni yow lila yalla jox dang ko doylo yem ci neena ken dula yeb waaw ken dula yeb waye nak su fekkente ni nak lila yalla jox dang ko xeb ah nit ñi dañen la xeb ndax da ngay yotul ci loxey nit ñi te balan ca jot itam nit ñi dañen la doyedal ba tabarkalla ganar yi sax gën la mu ne kep ko xamne bocci na jasi mbewte wa man salla sayfa al baghi qutila bihi kep ko xamne bocci na jasi mbewte si sidna ali neena danen ko caray bala mu caray ken wa motax ku bew rek yalla toroxal la mune itam kep ko xamne gasalna mbokam pakhu al kane pour mu dugg ci sidna ali neena yene nek la borom ci fanan neena kon nak bu len am yene bu ñaw mukk ci seen mbokk di len am yene yu rafet ci ñoom nax olof ñay neena yene neeg la borom ci fanan lo yene nit rek sa ko lay dal mu ne ko itam wa man hataka hijaba akhihi hutikat awratu banihi mu ne kep ko xamne da nga xotti sa aw sa suturay mbokk ah mo xam sa mbokk jul sa mbokk julit la wala sa mbokk direct la nga xotti suturam neena itam yalla dana xotti sa suturay dom jeul la na yow sax sa sutura waye dom yi nga jur sen sutura dana xotte ko kon nak aduna bu mu yag mu ba kenn ko ne ci yeen di xotti suturay moromam na ngeen sutura lanti ndax yeena bok ben bay ba pare di julit nek ci keparu l'islam kon ku ne na nek mbalanu moromam nu sutural moromam nu ko neubal ay awram ndax bu lolu amul kat xoti sa suturay mbokk yalla dana xoti sa sutura ba dana law ba ci saydo mun itam waman nasiya khati'atahu ista'zama khati'ata ghayrihi kep ko xamne nyaay jaan nyaay ga nga def lu reey la nga def gisuloko neena da nga reeylu lu sa morom def waaw da nga reey lu sa morom def bari na ko bayyi bakaram top ci bakaru jambour rek di wax lolou itam diko jural ay bakar rek nit nga fex ak ba sa bakari bop doyil monelen itam waman a'jaba bi ra'yihi dalla kep ko xamne yemu na ci xalaatu bopam naw bopam neena koku ko sankule bo de set ku reer setal ko naw xalaatu bopam wa kine ma fi raw wala ma fi mun neena koku mu ngi ci cyankuti te yegu ko wa ki fi raw moy ki fokk ne ñepp ko gën ñepp ko raw ki fokk ne xalaatam dara baxu ci ba muy diiso wa motax waman a'jaba waman u'jiba bi ra'yihi dalla muni itam kep ko xamne doylo na xalaatu bopam neena koku buy tarxis du ko yek waaw nit du doylo xalaatu bopam ndax imam ali neena al istishara aynul hidaya neena diso dal muy jëm ñep muni itam waman takabbara ala an-nas dhalla kep ko xamne yaangi reey reey lu ci kaw nit ñi neena sa muju moy ak toroxo kon nak na ngeen gorgorlu ba baña reey reeylu muni itam waman khalata al-andala ihtuqira muni kep ko xamne dafa fekk ñu ñak fayda ñu doyadal seen bop nga def leen and di and ak ñoom neena ñu xeb la waaw ku lay yakal itam ci bolu ñamu yakal ci bolu ñu xebu ñala lay yakal kon setal ñi am fayda sam seen dignité ngay and ak ñoom muni itam kep ko xamne do dañ di nek ci barabu tuuma yi neena ñu tuumal la kon di len fek barap ya nga xamne tuuma amu fa ngeen fay tok ya ngi and ak nan ay nan ko to sangara di fréquenter bar yi fokk ñu ne da ngay nan yow kay bu ko bañ bodul nan kay bu fa dem wa muni itam kep kuy tok ak borom xam xam yi ñu wek la kon di len tok ak borom xam xam yi neena itam ku beuri kaf neena ku beuri kaf rek ñu woyefal la wa so beuri mborant bu mu upp rek neena ñu woyefal la wacce sa daraja muni itam neena ku beuri loy def manam nit ku ne le upp ci la muy def la nu koy xame wa su fekke yow li upp ci li ngay def lu bax la ñu ne ku bax nga su fekke li upp ci li ngay def lu bon la ñu ne ku bon nga ndax nit ku ne le upp ci la muy def lolu lañ koy xame kon nak na ngeen fexé bu li upp ci li ngeen di def nek lu bax muni itam kep ku bari wax neena njumtem bari fakastalom bari neena itam kersam neew kon na ngeen di neewal seen wax mune len itam kep ko xamne kersam neew na neena top boromam dana neew ndax lu ne dana ko yefal ci diine waaw nit bo amulay kersa lu ne dana ko yefal lu ne rek da nga nan grawul grawul gogu nak mo lay duggal ci musiba mune nak kep ko xamne amul ak sammu ci diine di moytandiku li yalla tere di japp ci lamu digle neena sa xol dana waw neena te ko xolam waw da fay duggu sa wala kon na ngeen moytandiku neew kersa na ngeen moytandiku sawar lamin yeen samay dom poids nit ki ak valeuram modi jikom ju rafet ak yar ak teggin kon na ngeen fex ba am yar ak teggin ak jiko ju rafet neene itam foudi wut and yow bu ngeen de wut and na nek seen jiko yu rafet ndax jiko ju rafet modi and waaw neena kep ko xamne neena jël nga jiko ju rafet mudi sa and neena barab bo dem ñu teral la waye kenn dula teddel mune yeen samay dom al afiyatu asharatu ajda jam dal fukki xaj la juroom ñent yam mu nga ca noppi kon na ngeen saxo noppi lulul ba bok ngeen sax ci tuddu yalla mu ngeen tuddul yalla rek na ngeen noppi japp seen jambur mune benn ba nak bu ko fukkel juroom ñent yam modi noppi bu ko fukkel nak te moy benn ba dess neena moy moytandiku di togat ñi amul xel manam ñi nga xamanteni ay sufaha ulen seen xel matul donte sax seen mbugu reyna donte sax seen poche gisna donte sax boromi dara jalanu yeen samay dom ma ngi leen di yegal ne taru ñak modi mun ulen ñak muk bañangi ma ngi leen di yegal ni itam taru kom modi sant yalla bu alal ji barete sant lo yalla sa alal amul tar so ñaké té muñulo sa ñak amul tar kon yeen samay dom amul benn dignité amul benn taranga amul benn tedd nga bu gëna kawé l'islam l'islam dal kuko am am nga tedd nga am nga dignité mune tam amul ben taranga bo xamné a'azzu min at-taqwa amul ben taranga bu gëna tedd ak ragal yalla nit ki dal bu amé ak ragal yalla amna taranga bëpp mune tam amul ben ramu bu gën tuup néna nit ki dal bu mu xaar nan na ma diw ramu dedet fexer rek ba yow deng bakar bo def tuup ko rek fexel ba dal moy gula sheytani duggal nga fexa ba genn ci lol dal mo gëna mëna ramu nit ki ngay tok nan damay xaar diw ramu ma mune itam amul ben yere bu gëna rafet jam néna bu jam amul néna sutura yu bari dana xawé ko kon nak na ngeen fexé ba penc yi ngeen di dundu jam am fa kon nak yeen samay dom ma ngi len di yegal ni al hirsu miftahu at-ta'ab wa matiyatu an-nasab mune itam ma ngi len di yegal ni ak bëgg aduna li ñuy tuté xir néna modi ciabi ciona néna modi war wayu fitna néna bu len xir bëgg aduna de nga ba tax lu ne ngeen dugg ci doy lo len li len yalla jox kaddu yoyu mom la imam ali taggo ak ñetti domam yoyu di hasan ak husayn ak muhammad ibn ali ridwanullahi alayhi ajma'in tabarakallahu mbokki waxtu wi dafa jeex lol lañ leen andilon mudi ay warate yu rafet yu nga xamanteni imam ali wax nako njabotam gogu mudi kaddu yu mujju yi mu tagatu ak non kon tabarakallahu ñu ngi gërem ñepp di sant ñepp di nuyu mbokk yi nga xamni bind nañu émission bi ke ci jitu di

lepp lula yalla jox nga doyloko lum la xagn itam nga muñ ko motax nit ki dal warna ragal yalla ci yu bari ndax wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa mune kep ko xamanteni limite yi la yalla yamlo dang fay yam dépassé woko ñi wax dépassé wo bornu yi neena toplo sa banexu bakkan ludul fa la yalla yamlo rek nga yam neena koku ëlëk aljana mom moy kërëm kon buñu waxé né sammu mandargala buy wané ni ki nit ku nara téxé la alquran deggal nako wasadisa an takuna suhbatuhu ma'as salihin manam biko juroom bendel neena mom nit ki liñu bëgg moy budé wut and na wut ay nit ñu yiwte bax mu and ak ñom xamna kon fi de nañu gis ne kon li tax mag ñi daan wut sëriñ feñ na fi waaw fokk nga wut nit ko bax ko xamanteni da fay and ak yow ci yoon wi di la ci encourager bu la ci tané itam di la ci dimbali mom la nitu yalla ba waxon ne uhibbu as-salihin wa lastu minhum la'alli an anala minhum ash-shafa'a mune beugna nit ñu bax ñi te baxuma man de baxuma xamna ni ñuma gën waye beugna ko bax mune waye nak ma ngi daw and jek ñom ndax amana suma andek ñom ëlëk yowmal khiyam mën nañ ma ram waaw motax e bo gisé ñuy bëgg nit ki di bëri ay xamé ndax ëlëk xam bo xam nit rek mëna nit ke mëna bax bax gum la ramo waaw nit ki mëna bax bax gum la ramo wax ne né amna ben nitu yalla bo xamanteni dafa rombu ben way bo xamne ñu koy mbugal ma metti lol rek waji yuxuko ni ko diw mu daldi

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي وكدبلوكالي دنو بنو سنتيال جلت ينتبي صلى الله عليه وسلم جلت أينيم أكي صحابا دلو سنين تكات ميالا أكباخم تسين إميسيون كلمة الحق sen kharis ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen kharis ahmed xam tabarakallah mbokki ngi gërem di sant professeur sall ci tafsiram bu am solo bi mo def tabarakallah nako yalla degeural ne yalla itam ubi deñam te barkel ligeyam ben bayna qawsayn mune ben parenthèse pour waxtan ci lu yeme li nga xamne dana di far di nek gan ci keur yi mune de pour yegle rek ne mo dunda and ndax bir mbubu la ak bitim bubu rek mu dandu rek sa morom taxaw de ak dundu ñoo mas di and su fi dundu joge de taxaw su fi de joge itam dundu taxaw mu melni itam alalu yalla la moko momal bopam ndax mbolem bur yi nga xamanteni yalla baxena len ak nguur ci aduna mën nañu mom lepp ba mu dess dundu ak dé dund ak dé yalla ko mom ndax bour xeyna di dé ganesiko té mënu ta jox bopam dundu ndax su momon dundu kon bu dé ñëwé mu falango waye momul dundu yalla ko mom fam ko yemal rek lay yem nga gis bour bu nga xamné domam fatuna té mënu ci dara su amon dundu kon dana yokki fanam waye de ak dundu yalla ko mom lolou la yalla di jundu ci suratul mulk di wone ne dund ak de wiccxna ci loxo yeb man yalla mako tiyé sam bop nax amna bur buñ wax dul qarnayn yirifon na aduna bi motax def na tour du monde joge na penko dem ba sow doxna shimal ak janub doxna sharq ak gharb fune dem na wante de musul mom dund musul mom de yalla mom dund mom de nguru fir'auna yat won waye kérok bamuy fatu munu ci dara motax tuba bi liñuy for ni kissu xasse de munutuñ ko may dund jeexal nañu ci wa mom kay mën nañu ñëkënte ak bakkan bi waye bu roogi xasse dem jeexna munutuñ ci dara ndax momu ñu dund momu ñu dé yalla mi mom dund ak dé nak mo wax ci alquran ni tabarakal ladhi bi yadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala yalla néna mom mi nga xamné mom nguur mom yalla momu barkel na ndax yalla mo bind dundu ak de ki bind dund ak de nak mom ba tax na yalla momu nak mo ñu wacce fi ci aduna wutal ñu ñaari wayjur ñu wara jur kenn tanulul sa bop ñaari wayjur yalla la ko wutal yalla wutal na la heure bo wara juddu bis bo wara juddu at mo wara juddu wer wo wara juddu yalla wutal na lako programme am la kenn fekkewul ba tax ni itam neub na de nit ki neew ne waxuma ne amul ñu xamul seen bis bis ñu wara de nax rido kumpel lek lek yalla am mum ko ubil ñu am luñ ci xam wante ñi upp ci nit ñi reere nañu bis biñu wara faatu xamuñu ko comme nak nit ki xamul bis bi mu wara faatu warna wajal bis bi naka la koy wajale nako wajal ci top boromam ci namu ko bëgg nako wajal itam ci juyo banexu bakkanam baña top bakkanam baña top aduna ndax kat de faalewul ndaw faalewul mag fu ko yalla programme rek mu dem fa faalewul ki wer faalewul ki feba dañu ngeen gis ku wer dara jotu ko jekki jekki rek ñu ne fatuma lele nga gis itam ndaw lu tollu ci diggu jamonoom jekki jekki ñu ne fatuma xeyna nak de dañen ko sento ci ki feba wala ñu sento ko ci ki magat wante ngiru yalla la hikmam la mom mo xam namu koy doxale kon nak li jaadu mo di ñu wajjal suñu bop ci waxtu wu nek lolo tax amna benn bindukat benn sëriñ bu mag bu ñuy wax Sidi Hadji Malick Sy bind na ci téere bu ñuy wax Zajrul Qulub maana bind na ci di wax ne segam de mo fi bayyi lu ndaw ñi rawatina mag ñi nga xamanteni wéx na nu fur ak bijaaw mune halid dahru in tar al ghurab yatib wa jaa rasul al maut ba'du yanub mune halid dahru ndax jamono yatib dana mëna te neex in tar al ghurab bu fekke picc mu ñuul mi nawna te mo di sa kawar gu ñuul neena sa kawar gu ñuul bu deme ba naaw ba dañ mune ndax dund dootina mëna neexee foofu wa jaa'ati tani jonnu te jik rasulul maut ndawal de baadu ca gannaaw demuk picc mu ñuul ma yanu bu te diko wootu wootu gum dul delu si ba mukk mu mel ni nit bu xasee ba bijaaw salam waru ta taxalikook gan googu nga xamanteni moo di dee wante nee na am na ñoo xam ne léeg-léeg ñuy fàtte lu dee donte ay mag lanu loolu da nga ko gis waaw ndax léeg-léeg guddi àllarba bu jotee da nga gis waaw ay mag ñoo xam ne ci télévision bi ñu ngi fecc wex fur ak bijaaw ñooñu dañuy fàtte lu dee foog neen ne dee sori na leen akaleen a jege waaw segam dee xale la soriwul rawatina mag mu wex fur ak bijaaw moo tax mu ne araaka nasita al maut wal mautu mawridun fa lil kulli min bahri al mamati nasibu mu ne araaka maa ngi la gis nasita al maut ngay fàtte lu dee wal maut te deekat mawridun rootuwaay la te kat fa nasibun cir lil kulli ñeel na ñépp min bahri al mamati ci géeju dee daal ku ne am nga ca cër da nga xëy gis nga bu sa siwa dem ba ca géej gi nga tànq ca lay sa cër dellu kon nag jarul fàttelu ndax fàttelu dee du tax mu bañ a ñëw moo tax mu ne ala kullu mawludin fala shakka annahu yusallimuhu ya dal xabibi shuub ñu ne képp ku bañ a dee bul judd waaw ku judd rek de mu ne kon nag segam judd nga jàppal ne rek bis dana ñëw nga gane ji bammel ya moo tax mu ne ala kulli mawludin wa in taala umruhu sa yadcuhu daaci hulkatin wa yujib mu ne boo yëgul ma yëgal la yow miy fàtte lu dee ne képp ku ñu jur képp ku judd don tiss fan gudduna lu sa fan guddu guddu neena malaaka mi wote malaaka mi wo nit ñi jëmelen ci dé neena dana xey wola té bu la woyé fokk nga dé neena bu la woyé itam fokk nga wuyé ko mune kon wa iyyaka tadbiran fama huwa nafi'un wa sallim ila allahi al-umur tatubu mune ma ngi lay téré nak dila moy tandikulo bagn kumpa moy jiyen di gestu ci mbiru yalla wa ndax yalla mo xam ay mbiram jibbal ko ay mbiram te dandu liñu bëgg modi nga wakirlu ci yalla bayiko sa bop bagn di sop lu ne nga dugg ci te yang ci gisane kat ba pour lan pour bëgg xam sey kumpa xamulo ci dara gisane kat bi wax xamul ci ghaibu dara ghaibu yalla rek moko xam motax ñu ne kon li fi yonent bi bayyi mo wër te modi li ci xaar tan lol yalla te baña tanal sa bop mu ne kon wa khayr wala takhtar fa kayfa ikhtiyaruna wa inna maghabbat al-umur taghibu mune na nga tanulo yalla te bul tanulo sa bop mune ndax yemuna naka lanuy tanulo suñu bop te mbiri xamuñ ci dara waaw leleg yalla neena ngeen bëgg mbir di ca sonu lol te baxul ci yeen te man yalla ma xam ko xam gu wër neena leleg itam ngeen bañ dara te lolu gën ci yeen te man ma xam ko comme nak yow nit xamulo dara tanulo yalla rek motax yonenti bi sallallahu alaihi wasallam neena nu dan nu jangale lis dan na jangale lis ci xaar namu don jangale sar yi ci alquran non la don jangale lis ci xaar lis ci xaar nak modi tanulo yalla ci lepp loy dug amna nu koy def motax ñu ne kon fexel ba jubok sa borom jubok yalla nak moy nga fexé ba sa bëgg bëgg di bëgg bëggam waaw baña am bëgg bëgg ci kanamu yalla waaw li yalla bëgg mom nga bëgg li mo bañ mom nga bañ motax mune ala farda ma yaqdi ilahu bi mulkihi fa fihi rida man bil muti'i yuthibu mune na nga nangu li yalla di dogal ci nguuram waaw na nga nangu li yalla di dogal ci nguuram yow jappal ne ak television nga ci bir neegu yalla bu ko nexé tal bu ko nexé fay ay ken deggul television bu nan borom tal ma fay ma nit nak ci nguuru yalla nek ab materiel la rek bu yalla jox valeur ci mbaxam waye materiel la comme materiel yepp kon nak dafa wara jeglu baye bopam yalla lu soob yalla def ko ci mom ñi ni yalla nak baxna baxay gu nga xamne du toñ jaamam mukk te waxnako te bu toñun jaamam itam jaamam du am fum ko jambate ndax mo upp ñepp doole te ku fi am doole mo la ko jox ku fi am xel mo xalaate mo la ko jox yalla momu nak bu xeye ci ma xamne duma toñ sama jaam déclarer ko ci alquran koku ak ma xam la motax nitu yalla yépp japp ne lu yalla def ci ñom rek rafet na waaw lu yalla def ci yow rafet na bu la nato ñak rafet na bu la nato ñaaway rafet na waaw su la nato febar rafet na yalla lu mu def ci jambi rek rafet na parce que lutax ndax yalla def di borom kattan di borom xam xam di borom yermane te nit bu de borom te borom kattan borom xam xam borom yermane lu mu def non la motax gor gi ne kon wama yaf'alul hadi al jalil bi khalqihi fa dhaaka jamilun yaqdihi munib neena li yalla di def ci jaamam yi mu di ay mbirum neena lamuy def ci jaamam yi mom yalla lu rafet la mune wante nak borom xer rek mokay nangu kun na ma delu ci yalla rek akoy nangu waye nak kun na ma taxé di do ko nangu kon yalla nañu yalla nangulo limuy tek donte safan la motax ñu ne keuru aduna gi moy keuru dofi dofi rek ko bëgg aduna dofa ko bëgg nena itam mid la mu nga xamne xaj yang koy xëccio ko gis muy xëccio aduna waaw xëccio daraja ko gis mu koy def rek jappal ne ab xaj la motax ñi xëccio aduna ru suñu wérante ci mbedd ru suñu yaq seenu mbokk te mbokk yalla ko rab ba mu raf waaw wante nak ki nga xamne duduna aduna doylo yalla gëm ko gëm gu wër koku de bëgg aduna du tax mukk mu yaq mbokam bëgg aduna du tax mukk mu ñak ngoram bëgg aduna du tax mukk mu ñak diine mukk waaw motax bor gi nekkon ala darud dunya darun nauka wajifatun yujadibuha fahdhar bi tilka kalibu mune ala boy yegul ma yegal lani darud dunya keru aduna giide darun nauka muy keru dofi waaw muy keru dofi neena wajifatu med la mu nga xamne yujazibuha mu ngi koy xeccho kalibun ay xaji kesse koy xeccho mune kon fahdhar muy tul manek bi tilka ci xaj yoyu buñ la duggal mukk ci bëgg aduna ba tax nga ñak sa diine waaw ndax diine kenn du ko jënde aduna ala innaha darul ghurur faman safa lahu al'aysh minha fal kudur 'aqib mune boy yegul ma yegal lane innaha aduna bide darul ghurur mo dikru wor gi nena ku bëgg woru ku bëgg ku la tromper nena jappal aduna tromper nañu bari nena faman safa lahu al'aysh minha fal kudur 'aqib nena aduna nena ku mu neexal walam sa bor neex lol ci aduna neena jappal ni mujju ga neexit lay doon waaw aduna ku mu jox ndox mu neex mu sel ba nga nan ko fokk ne ndox mo moy sax neena nga japp ni neexit ngay mujju nak neexit nak moy ndox mo xamni leña nga ca sax nga ca de nga mam wala xjana nga ca tini ma nga ca lu ne nga ca lolou moy neexit waaw aduna nak dafa melni rek dafa melni nappakat bu sanni wosam ci geej def ci jeun boko gisee da ngay fokk ni jeun ngay lekki fekk sa musiba ngay jeli non la aduna mel non lay rebbe itam ñiko bëgg motax mu ne ala innama ad-dunya sarabun biqi'atin fayahsabuhu ad-dami ash-sharab yajubu mu ne aduna dal neena ñunuf la ci barab ñunuf modi ne bu naaj wi tangé ci waxtu digg njolor da nga gis ni talibi day melni ndox fa ta neena so maré nak boko seené da ngay fokk ne ndox la so démé ba barab bu ko sénon do fa fekk dara waye bo dawalé sa bëtt da nga ko sénat njunuf la ci benen barab nga doxat bu fofu do fa fekk dara neena du mel non la mel da ngay xëc ci benen mur fokk ne dang ko am mu jaral la dog sey mbokk yaax mbokk gi te yalla neena ku dog mbokk dog na la mu jaral la nga ñak sa diine jaral la nga ñak sa ngor ngay xëc loolu nga doon wut mu jullo ko am xana nga wara jajju bayyi jeki aduna wanat la benen mbir rafetal ko nga jogaat dogaat sa mbokk ñakkat sa diine ñak sa ngor pour am loola nga demaat ba fa nga foge won ne dang ko am amuloo ko nga nekk ci noonu bis bu nekk aduna di la jox ay mibet ngay mibet rek fan yaa ngi dem waxtu yaa ngi dem yaa ngi màggat bis bu ne yaa ngi jege sa bàmmeel te yëguloo ko jékki-jékki rek deena la këtam yóbbu moo tax góor gi nekkoon aduna ñunuf la ci barab nee na ki mar dafay foog ne ndox la gis muy jég gi ay distance di wuti ndox moomu waaye saa su demee du ko fa fekk nee na du dañ di topp ndox moomu ba dee dab ko moo tax mu ne ilayhi masafatin wa iyyahu lam yajid bi shay'in wa innal hayna minhu musib moo tax mu ne kon la ashara min haruta maruta qala da shafi'un li kulli lmuznibina habibu mu ne aduna moo gën a mën a jibar haruta ak maruta loolu nag yonent bi moo ko waxoon bopp ñaawte fi nee na soo bëggee dugg ci ñaawteef dëgg-dëgg mu ne neena beugal ma aduna bu beugé aduna rek neena commencé ngay dugg ci ñawtef neena wante nak wayul qidana sanni aduna aduna labibun borom xel fum koy sanni dhahral wara ca gannaaw gannaaw ni dal bo mi xel ci gannaaw lay sanni aduna fab yalla tek ci xolam mune batay duma dañ dila jox ay misal ci aduna aduna dal magat la mu tongorong magat mu tongorong moy magat mo xamni dafa magat baras magat ba defetuli beñ de nga mam ñaari tu ñep dugg ba je dugg amatul dara ci dund ndoxi ba te jeexna tak neena mu wex talak bi jaaw ñang lol neena nak ñu solol ko yere set yere set moy robbu de mariage bu rafet bo xamne ay million lañ ko jënde solol ko ko mural ko kanam gi nak ba gisulo gisulo tankiya gisulo loxaya nax amna robbu de mariage yo xamne buñ la ko solle day mel dafa am ay gants do gis loxaya ñu mural lako nak ne la goné go rafet la ci fukki atam ak juroom ñett la tollu nax la nga jël alal ju bari def ci danaka la nga ligéyoon ci sa giru dund yépp def nga ko ci sedd fokk ne am nga ka gën ngeen dem nak ba nga xamanteni tudd rek ci def yeen ñaar ngeen wet ci neeg nga muri ko mudi am magat na ngay décourager na sa yaakaar di tassé neena ki top aduna fi ba dé dab ko mu dugg ci bir bammel neena yaakaaram de na tass mu upp nu yaakaaru koku takkon magat ma te ñu muuroon ko neubboon ko ne magat lan ko may neena yaakaaram moy gëna tass xolam itam moy gëna jeex motax mu ne ajuzun furukun fi thiyabi arubatin ghururu dun almadina qablu ajibu mu ne ajuzun aduna magat la furukun bu tongorom fi thiyabi arubatin neena ñu solol ko nak yere set mu ne ghururu dun woruk aduna almadina ñiweyon ci magña te sagonon wor gi len aduna woron de ajibu neena lu yemel motax ñu ni bul top mukk banex yi ci aduna ndax aduna bula rero bula relo tay bu ëllëgé mu joy lola waaw ngay xol sax koñ bi nga nek da ngay gis tay kër gi amna nu dom ñu koy ngenté ñepp ngay ré musique ba ngay jël li gëwel ya ngay way bo gesto touté rek da nga gis benen kër go xamné ni ña nga yanu sen loxo di joy lutax ndax amna ku fa joggi aduna mel non bu la rélo rek joy lool da nga gis ko xamné tay contane na lool waye may ay waxtu yu neew mu joy wala ñaari bis ñett ci kanam mu joy loolu mo di aduna wa in adhaka yawman ستبكي بسرعة ولا خير في اللذات بعد لهيب من وإن أضحكت بلا ريتان لو مم أدون يوما بس ستبكي دانا لجوي لو بسرعة تلو غا وغا من نك بل نخ سبب نخ بان نخ بو خمني في چه أدون دف لي جرل مغلو الله خير نينا جروكو ولا خير يو نكول في اللذات چه بان نخ يو خمني ba'du gannaaw banex yoy lahibun takku takku safara nga cey amé yalla nñu ci yalla musal muni aduna dafa melni liñuy tuddé dudul qaz ben saxla bo xamni da fay rab soy muy soa mom lay rab sax wowo da fay lënd waye lënd yi gamuy lënd wax né ni lënd ga dana rafet wante nak ci bir lënd ga lay dé mune moy wutkatu aduna wutkatu aduna dana wut aduna ba dé ci duko am wa ala mithlu dudil qadh man yajma'u aduna walid dudi fi mansujihi latatubu aw la tatubu ala mithlu dudil qadh man yajma'u aduna ala bu yegul may yegal lani man ka nga xamne yek ma uduna mu ngi dajale aduna koku dal mislu dudul qadh dafa melni saxu qadh ene waddu do sahwa la tabubu dana alko dana fato fi mansujihi ci rabbam ba fi mansujihi ci lendem ga kon nak ngalabul bok mukk ci ñinga xamne aduna warna len gannaaw bañu sagane ndax ëlëk kat raj bisu atté ba bisu rakkat loba bis bu difficile lay nek bis bu jafé la bis bu tiss la kon ngal bul fexé ba aduna war la ndax bula aduna waré do am lèr ci bis bobu say problème du lijeenti ku ci bis bobu bula aduna warul nak da nga am lèr té say problème da fay gaawal lijeenti ku mune kon nak wala taku mimman ghurra min ba'di ghaflatin wa yawm izdihamil alamin 'asibu wala takubul bok mimman ci nga xamne ghurra waref na len min ba'di ghaflatin ci gannaaw senuk saggan sangat nanu ci aduna ba xamnu li tax yalla bindu len xam nga am naño xamne fokk ne ne li tax yalla bindu len modi lek ak nan wa gis nga yalla yi gëna soufé yi gëna doye di ci nit mom la fétélé souf yi gëna kawé mu fétélé ko kaw li gëna doye di ci nit modi biram ak awram wa sa birak sa awra mo gëna doye di ci nit mo gëna ñak solo ci nit yalla fétélé ko souf melni mune yalla dafa jël li nga xamanteni mo gëna ñak solo ci nit te bo xolé nit ki su gënné kërëm lamu yité wo modi ñaar ñoon te modi biram ak awram ku ne su gënné sa kër lo lek ngay wuti ku ne su gënné sa kër yaangi wuti alal jot kesso mu melni pour satisfaire sa ñaar yoyu te modi sa awra ak sa biir nit fokk na ni lolo tax yalla bindu ko lek ak naan ak takiso te yalla li tax mu bindu nit modi pour mu jaamu ko te jaamu na xela koy def ak xol te xela xol ñu fete kaw kon nit ki warna baña sagam ba fexé ba yek yalla ci xolam nit ki itam warna fexé ba xam liko yalla digal ak limu ko téré ndax bo deful lolu rek yang ci tiaganté waaw yang ci tiaganté so fexé ba sa xol yek yalla fexé ba sa xel di xalat yalla ah su boba nak yaangi bëgg mucc ci shaytané yaangi bëgg mucc ci iblis yaangi bëgg mucc ci aduna waye sa bu yëgëté ni xalaatoto yalla yëgulo yalla ci sa xol ah su boba nak na nga xam dëgg dëgg ni yaangi ci cyankuté yaangi ci cyaganté bo gëné kon wala takum mimman ghurra min ba'di ghaflatin ñu né ko lutax mu né wa yawmuz dihamil alamin 'asibu mu né ndax qaba'ihaha تخفي وتبدي محاسنا نزوع لما تعطي الحبيب السلوب نينا ادنا تخفي دافاي نب قبائحها لم بون لي ادنا بولا بغي نخ لم نياول داف لاكاي نب لوكو خمكو وتبدي دافاي فينال نك محاسنا لم رافت مني وانت نك سو نيكي سي لولو با فوك ني نك سي بانيخ رك ngay dund ba faw nana mu jekki jekki rek lam la joxon yep mu kefat kon nanguko nazu'un ay rocci wa kon la lima tu'til habiba li mu joxon soppen yep dana xey nanguko salubu te rekki wa kon la lepp lu mu mayon soppen maduna aduna gorewul workat la lum la may nanguko wa motax ñune ñaaway rek am ngor wa ñaaway rek mo am ngor ndax tar amul ngor tar walu aduna la waaw ndax so rafete nenen so mere ñaaw so magate ñaaw so febare ñaaw mu melni kon aduna mel nonu lum la may rek nanguko alal itam bu la ko maye lay leg mu nanguko su ko nangul itam so faato nanguna ko jox nako yeneeni lox momatu lo ci dara so de bour itam daf la fal dana xey folli la ba doto donati dara wala mu xey bok ray la so ngor folle ko kenen tok mais dal aduna lu mu mayon nit ki danako nam motax mu ne wala tansa tulad dahri la tansa laylatan sabihatuha fiha yu'ad 'uyubu mu ne bul fatte se diru jamono gud wala mu xey bok ray la so ngor folle ko kenen tok mais dal aduna lu mu mayon nit ki danako nam motax muné wala tansa tulad dahri la tansa laylatan sabihatuha fiha yu'ad 'uyubu muné bul fatte se diru jamono guddi nga xamné suba guddi gogu ci lañu lay limal sa ayit li nga massa def ci lu ñaaw yépp waaw guddi ga nak moy sa lendemuk bamél suba ga moy bisu atté ba yow man xiyam néna bul fatte lendema yu bamél bul fatte bis biñ lay duggal ci bammel bul fatte itam beccëk bañuy régler sey jëf la ca baxo nak la ca bon wala tansa bul fatte tula dehri se diru jamono bul fatte la tansa bul fatte muk laylatan guddi go xamne sabihatuha subaga fiha ci subago go yu'addu ci la defi limi uyubun say ayib munitam ala akhir al anfas dawim bi fikrihi nena fastilikul samu juk noy may digi mujje noy ci aduna baye ko xel yene ko lutax muné zakiyul hija yawm al firaq yahibu nena kumus bis bi aduna bis bi nit ki dit bis ba muy takaliko aduna nena danako titlo danako ragal lo ba tax mu top yalla manam nit bu musse bo de borom xel sa xel warul di takaliko bis ba nga xamne dana ñew te bu ñewé dang ci takaliko aduna dem ci dotu len dajé ti bu mukk wa motax mune ala bu yegul ma yegal la ne akhir al anfas mujuk no kiga dawim na nga sax bi fikrihi ci diko xalat ndax zakiyul hija aji ñaw ji xel yahibu dana tit dana ragal yahibu dana bayyi xel itam yawmal firaq bi su taxaliko ba muy taxaliko aduna ci dootu ñu dajé kon nak yawmi tabax tabax sa kër bu mu jekk ba tabax sax palé boy ganalé say gan toujours aduna toujours aduna ngi lay nax fatidikul xana xamuloni sa dig jege na la leen nga dem kon nak tabax fi bar bo dekk xaju fi tabax fi keur goy ganale ay nit xaju fi fexel ba nak fexel ba rek lang koy tabax di lu lew di lo momal sa su boba so genné aduna su fekke ngir yalla taxone nga tabax neegu gan yoyu baxna ndax da fay nek waqfan lillah day nek sarax bo xamne sadaqa jariya lay nek fek yaangi ci bir suuf nit ñi di fa dekk tiyaba ba di la fekk ci suuf waye bu fekke tabax ko ngir poukere la jaru ko ndax leg nga fat su dik soretul fa ya ayyuhal bani mahalla diyafatin alam ta'laman anna al jaraa qareeb fa ya ayyuhal bani yawmi tabakh mahalla diyafatin barab boy ganale ay nit te modi hotel wala keer go dekk alam ta'laman khana yaguloni an al jalaa niki sa waqtu de qareebun aji jegeñ bis bu nek yaangi jegeñ sa bamel nakh sa tukhbiruka al ayyam annaka la'ibu ka annaka ya hadha al ghabi al salibu nena bis yi jamono yi xew xew yi ñu ngi lay wax ne la yaangi fo te yegulo nena yow dal dafa melni dañu rekki sa xel ba xalatulo ana sa xarit biñ fi nekkalon te mu faatu ana jabar ji nga nekkalon te mu faatu ana dom ji nga nekkalon te mu faatu xana amulo xel xamne ñi faatu nit lañu kom yow amon ay bëgg bëgg nekkon ak yow ci aduna xeyna nu dem fatlikul bu baax ne yow da nga gane ci aduna te ko gane ci da nga xey ñibi la umruk ما يغني المغاني عن الفتى اذا ضم اوصال المريد تريب مونيكو غينا تي سدونو ني كوم كوم kom kom alal ju bari sankul de muk te itam alal ju bari amul njariñ ci bammel lo bari bari bari alal su jëf rek lay fekk ci sa bir bammel su dey jëf ju bax la mu nekk jëm ju rafet tok dila wetal su dey jëf ju bon la mu nekk ñuuma bu ñang tok ci sa wet dila wetal waye dal fatlikul ne bisagi ñew bisagi ñew alal amu fa njariñ te modi biso de maraba ngi bo xamne alal amu fa njariñ te modi bamel nak ngal la way fagarul fatlikul bis bobu mune wona toskare ko xamne da fay jeex muy sukkandiku di deugerlu ci luy jeex nit ki da fay de te lu de jeex nga waw yow budé né nit nga té da ngay jeex aduna bi di jeex nga bëgg deugerlo aduna ci nga japp deugerul mune kon nak jappal ci li def té modi alakhirah waw so jappé ci alakhirah nak japp nga ko deuger motax yalla né kon moy leen ci sama boom gi wa'tasimu bihablillahi jami'an bumuk yalla gi nak modi tawhid bu wer amal tawhid bu wer xamne lo fi am yalla la ko jox xamne itam poukere jarul dara ci aduna yi am solo ci aduna modi jamu yalla topo fa ya wayha fani kana yastaddu faniyan tamassak bi baqin laysa anka yaribu motax muné kon del limale sa bop waxtu woné ci nekat yow mi bis bi tay ña wara dem ci sege ñu sul len ci na bok xam nga bo limale sa bop ci ñi wara dé tay ci bis bi do ci def lu ñaw ay bu fekke nak da nga lim sa bop limale sa bop ci ne ñi fi dund ba faaw nga wala ñi fi dund am fi témiri at nga té ku ne shaytané jël na xalaat bobu def ko ci yow wan la né yow dang fi yagg waaw shaytané moko def waye kifi yagg kifi dul yagg ken xamuko mbiru yalla la waye dal so bëggé muccu bis bu ne limalel sa bop ci ni tay ci ñu wara faatu ci la do mune bu fekkente ni def nga lolu neena kon sanni nga aduna ci sa gannaaw delu ci sa borom te ku sanni aduna ci gannaawam delu ci boromam dal di taxé wa'udd min al amwat nafsaka nabidan wara'aka dunya wara'aka dunya lil ilahi tunibu wa'udd nanga limale sa bop min al amwat ci way fatuni nanga limale nafsaka sa bop min al amwat ci way fatuni su ko defé nabidan wara'aka nga sanni ci sa gannaaw nak dunyan aduna bu ko defé tunibu lil ilahi nga delu nak ci yalla motax mune wona akentan yemuna ci ki nga xamne neena dafa ragal safara ba pare te di nelaw ba bidanti wa mom dal du julli muk wa foko fek dal day nelaw rek du julli muk waxtu yalla kay waxtu yalla yi kay soxla wu ci dara sorale wu ko sax te kat bo waxe mu ne safara rek la ragal ko tudde safara mu ne yalla ci yalla musa te kat do gis muk muy def lu ko musal ci safara koku dal man ragal safaram gogu yem na ma mune itam yemuna ci ki nga xamne neena aljana la bëgg dugg te foko fekk rek mu ngay yité wo fo waaw mu ngay yité wo fo lu mu wara gëreme yalla fo la koy def waaw xam nga ci am doom waron ko sante yalla han waron julli sante yalla waron ci kursam di tudd yalla di ko sant warona saraxe sant ci yalla waaw momu dem luy ji musique ngor ñi jigen ñi jaxaso di fecc koku santul yalla ko kay dafa mer lo yalla te kat xewul gi la yalla jox am nañu ko xañ am nañu xamni bëgg nañu am doom mënu ñu ko am waaw bu la ko yalla joxe nga war ko ko sant han ngay fo rek te kat fu ne aljana nga ne yalla ñu fa yalla duggal ni kay fa nga bëgg dem da ngay def lu ko niru lu niru ne yow bëgg nga fa dem ba tax na wër gi la yalla jox itam nga war ci jaamu yalla nga foyé ko tar bi la yalla jox nga war ko jaamu yalla
1: nga foye ko
0: alal ji la wal yalla jox nga war ci jamo yalla sante ko
1: nga foye ko
0: te kat fuñu waxe nga ni bëgg nga dugg aljana ñaar ñi de yému ñum ci seen bir fa ya ajaban man yahrubun nar na'iman wa man yatlubul jannati wa huwa la'ib fa ya ajaban wona kemtan yémuna man ci ko xamné yahrubun nar mu ngay daw safara na'iman te mu sax ci ciagantay nelaw rek du jamu borom mom waman ak ko xamne yatlubul jannati mu ngi sakku aljana wa huwa la'ib te mo sax dak ci fo ñaan ñu ñu dal yem na non motax mu nekkon kafa 'aliman motax mu nekkon lazizu ta'amin wal mula wa nu'matun li riksin wa kharqin wal bila sayyub mu ne ñettangi ni ñam wu neex ciol gu rafet xewul gu bari neena bu ci nek rek amna mujj ñam wu neex ni day mujj xof yeri bu rafet bi day mujj rap xewul gu bari gi day mujj jeex kon jaru nga ñak sa diini jaru nga ñak sango yadidu ta'al wal mula wa nu'matu li riksin wa kharqin wal bila sayyub mu ne kon fatlikul bis nga xamne ñangaay bay tax ku ne di daw sa morom dom limuy bëgg bëgg way juram dana ko daw way jur limuy bëgg bëgg domam dana ko daw ndax ku ne say problème doyna la problème wa yawma yafirru almar'u an kulli sahibin kafa wa'iban lil ghafirin yahibu muni fa ya 'aliman 'ilman wa lam taku 'amilan alam yani an taqsha al-'alima qulub muni nak lima gëna yëm moy borom xam xam bu jëfewul xam xamam waaw jang ba paré jëfewuloko néna koku ma gëna yëm ndax koku mom lañuy ñëk mbugal sax ñi daan jamu xërem wa 'alimun bi 'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ibad al-wasat muné wa 'alimun borom xam xam bo xamné lam ya'malan jafewul bi 'ilmihi ci xam xamam koku mu'adzabun ku ñuy mbugal la min qabli 'ibad al-wasat lu jitu ñuy mbugal ña doon jamu xërem kon goor gi ne kon alam yani an takhshal a'lima qulub muné jotna nak xol ya ragal yalla ndax yalla fi ne li fi ne yépp yalla muné kon nak bu jëndé yalla mu alal bu ko jëndé daraja néna ndax mak ñu bax ñi fi nekkon seen xel reuy seen yitté kawé ñom yité won nu fi ci aduna leneen ludul alal ak daraja setan ene rafetal nako waw motax mune araka turumul mala wal jahri fa'atan wama hakaza ahlul ula wa anibu mune araka mangi la gis turumul mala ngay sakku alal rek ñu la gis yangi wut alal say aduna bi ko fi amul alal ken du la considérer ni nit ñi alal rek la ñu gëm waye lan la yalla gëm yalla diini la gëm ak jikko waaw wursak nak yalla ko yor ku ne dana la ko jox lang ca mom dana la ko jox fut futi taxul nga ñak ko waaw fut futi taxul nga am lo wor loona am waaw tay itam taxul nga ñak la nga warona am waaw motax yenen ci bi ne mu ngeen dey wut wursak wut leen ko ci dignité ak fayda mu ne ndax mbir yépp ci loxo yalla la nek neena te wutal nako waxtu wutal ko jamono wutal koy cause neena bu joté rek neena bu waxtu wa joté rek nga jot ci mu ne kon nak bu len ñak faydu mu ci ni ngeen di sakko wursa bu len ci ñak seen diine bu len ci ñak seen ngor kon nak bu len wut alal ba tax ngeen fatte yalla de fatte yalla nak moy fatte di mutura araka tarumul mala ni gis sax ku lay wax nan la e alal mom bo de topoto ndax ne wuti ni lew nak lewul yow wutal alal ju lew rek li yalla teural dal yenen ci bi

dink mo ko tal ba ngi ak fi wul te bu ngi ak fi won ci bokku dom ji lay dal mu ne ah man dal xam na ni ñi ngi mo tax sama yaram sa warul.

seeni loxo ñoko fagu ndax man yalla xoruma iñaluma yirma lay kessela duma jël musibu diko xabaaw nit kon nak sama ñeegal sax mo upp leen nga gis nit ko xamni lamu dik ci musibu bu ko yalla fayon ben seconde doy ko ci aduna du ko fi xaar ndax yalla alak nako bu yak waye nak jeglu yalla ak baxam ak yermandem ci nit ki motax nit ki di dukki musiba yu reuy yalla diko setan rek motax yalla ni wa ya'fu an katir li ngeen def yima len ci jeggal sax mo li ma len ci fay

yonenti bi bu waxe ba nopi rek saxul sit wicc nga womatu dugg ci l'islam yalla waxat nako niko fa zakir in nafa'ati dhikr mu ne ko itam

yow yonenti bi del fatali neena ndax ak fatali dana jeriñ way jum kon nak yow jambi ni nga jog di wut amulay jang kat nga téré yo xamné soko jangé dana yok sa tawhid sune julit te do jang kat ndax yalla dugal na mënu lo li alquran bi ba xam wutal kasset warate.

bi fi ya ngi fatali ko de neena sa tawhid di wer ngay xam ni ngay doxali sa becc ndax bu la leere na becc bi amana du ko gin ah fogg na ni do ci def lu ñaw bu tigi itam so jappé ni du ko gin amana do ci def lu ñaw waye na fatte de musibe ndax day wara nit ki nur ci banex yek moy ak musibe dañu ci la musal bu melni bu len top di xemem aduna bi nga xamne saxul sax ci aduna lu jombe la al baqa'u fiha mustahil amul kenn kuy sax des ba fawu ko dul yalla xam len ni wa'lamu anna nabiyyakum alayhi salatu wassalam min allah

yonent bi sayyidatuna fatima mu ngay deg batu malaka ma waye nak gisul jëmuj yonent bi rek gis jëmuj mune yonent bi assalamu alaykum ya ahli bayti nubuwa wal risalati wal jah niko man lay nuy ni lay ñaanal jam yeen neegu nubuwa bi yeen neegu message bi ak dara yeej te modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mom lay nuy yonenti bi ne ko wa alayka assalam wa rahmatullahi ya akhi ya azrail niko jam ko yalla gi yalla nek ci yewi sam

ngalay ko na kadang ninyo, kursi si Marek. Kaya lada kayon ni Purbininbil, wala dang ninyo purjay si Samaruah. Muni ko kaya lada kong digal, ninyo jil si Samaruah, waya nag, ninyo plante kaya ujiniya wante at kapel, at iyo muni. So mo jo hindi gal ni majil ruwah ni, majil ko, hindi galo yala katanam. So mani delu yitam madelu. Aw yalla neena amna ci jaama mi ñu xamne su de mënona ñak duñu de na soppu di len yalla sopp jaam yoyu nak sayyidina muhammad mo ci jitt motax ma nak mi wax ko lolu e ko nak fanzur ma tara xolal lek ñaar yoyu bu la ci neex so ne ma delu bay la nga dund bam neex la ma ñew jël ci sa wax bo mu woy wala bok nga ni ma jëlal rek ma jël dem meni yeen ci sallallahu alayhi wasallam liko ma ngi lay ñaan nga xaar sama mbokk ma jibril ñew

mtum sallallahu alaihi wasallam neena kipp ku wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah bu dugg ci sa xol yalla jéggal da say bakkar ko tax nit ki sa su demi bu yit ne xolam toy na ci yalla nay bari lu muy wax la ilaha illallah yoy yépp

motax ñu wax ni mbolim def yi mbolim def yu bax yi malaka yi ñuy ñew jël ko bo julle malaka bi ñew jël ko so woré malaka mi koy jël fi du si yu bax yoy yep malaka yi ñokoy jël fi yegal ko nu mu dess batu la ilaha illallah moy yegal bopam moy yegal bopam motax doole ji mom benen di famuko motax lenn ci mufassirun yi wax neen ci maana idha ash-shamsu kuwirat wa idha an-nujumu kadarat muni ilak yawmal khiyam suñu leme jant bi ak biti wi mokal montagne yi yawmal khiyam bu yalla dajale jam yep nenen batu la ilaha illallah nena da fay nek leer gu fess go xamanteni ku ne mum cey tek sa beut waye batu la ilaha illallah bo gudi leer kan lay wut ngay wut ñinga xamanteni dan len ko wax fi ci aduna pour jim leena sebe dugal len aljana motax yonenti bi de tabi aljana modi batu la ilaha illallah kon su bige tabi bo ubbe aljana eulek dug fa nenen na ngay bari lo di wax la ilaha illallah nena na nga xamne wa alam anna jami' al a'mal wa al ta'at tatalasha illa al tasbih wa al shahada nena xamal xam gu wirni mbolem xetu jamu yalla yi mbolem xetu top yalla yi ëlëk yowmal xiyam dana ñu ñàkk valeur ba mu des baatu tasbih te moo di subhanallah ak baatu la ilaha illallah nee na ñoom ay baat lañu yoo xamante ni seeni valeur day jéggi dayo ñu ni ndax baatu la ilaha illallah dafay yenu ka ko daan wax jëme ko ci leer gu mucc ayib nee na leer googu nag li bisu pang ba di lëndëm lëndëm mooy nekk projecteur yi nga xamante ni ñoo koy leeralal yoon yi surtout buñ dee jéggi siraat duñu am benn problème lu tax ndax baatu la ilaha illallah ñe ko daan wax moo leen di leeralal yoon yi leeralal leen siraat ba ñu mën ci jéggi bu gaaw moo tax ñu ne borom xel yi ñu sant borom xel mu yiw te baax nee na dara mënu ko bindoo ci xeetu zikar yi lu gën a rafet baatu la ilaha illallah soo dee borom xel bàyyil ma zikar yi yëpp jàppal ma ci la ilaha illallah nee na ndax pour nga mën a jege sa borom fokk nga bari looy wax la ilaha illallah nee na ndax day xëcc nit ki pour mu jege borom moo tax soo demee ci Ibn Ashir mu ngay wax ne wa qawlu la ilaha illallah muhammadun arsalahu al ilahu yajmau kulla hadihi al maani kanat lidha calamat al imaani mboolem xeetu xet façon yi ñuy jaamoo yàlla nee na moom Ibn Ashir nee na yàlla ko ndaxañ ci baatu la ilaha illallah nee na looloo tax mu nekk mandargay ngëm nee na soo ne la ilaha illallah muhammadun rasulullah nee na lépp lu di xeetu jaamu yàlla rek nee na amale nga ko ci baatu la ilaha illallah muhammadun rasulullah ndax yàlla mu ko ci ndaxañ

bir wacce ba yeksi ci mom nena mu ne ko yow muhammad inna allah ya'muruka bil adli wal ihsan wa shahadati an la ilaha illa allah mu ne ko yow muhammad yalla gën mu lay digal ak maangu mu lay digal itam ak afital mu lay digal itam batu la ilaha illa allah muhammadun rasulullah nena bama degge wax bobu batu la ilaha illa allah muhammadun rasulullah nena yonenti bi diko wax lolou mu jori jembat ak ngeum ci sama xol ma war subhan nena ma laaj ko ma laaj yonenti bi liko lan modi al ikhlas ak selal lan la munima ak selal dal modi al qiyam bil ubudiyya moy nga am taxaway bu ma fukk ci jamu sa borom na yalla beugé te bañ ko defé yow di nga beug niki batu la ilaha illa allah muhammadun rasulullah bu fekke nit ki wax nako mo deggu ci xolam lolou modi ak man ndax lolou bu xasi deggu ci sa xol do

xamne jinn daf ko sak bena batu jalal bi di batu allah mën nga bind harafam ya ci sagar bu blanc nena nga lak ciat ya fonal ko koku jinn sante

tay so don borom xel na nga xamne ka tok lor la fañ ba mënon na la tok lo kon nak bo xolé ci la fañ bobu war nga mëna delo ñukkal sa borom ci xewal gi mu la jox ci mëna dox dox bu jup bu mëna xelu di waxu wala ngay daw sudini itam sil maxagi la non sudini yow mi yor auto romb ci dox non sudini yow mi wax dajje ak momu bi mën ta wax non sudini yow mi romb hôpital bi continue dem gis malade bañ fay duggal non kon jam bi bokku na ci discipline yi nga xamanteni bëgg na nu mu landaye ko modi fateliku ñeeku yalla ci mom ci sa suné ci jamono bu ne biko ñettel modi uluwul himmati bi haythu la yakunu lahu ta'alluqun bi shay'in min an-naqais yow jambi nga fexé ba sey yitté kawé ci lepp lu di ak wañant wala mu di ak doye di nga fexé ba dépasser lolu jombo ko ci sa bop waaw da nga gis ko xamné da nan jombu na sacc gis ko ne jomb na ciw gis ko ne jomb na ñaal gis ko ne jomb na fen suko defé yoyu ci discipline la li tax nit mëna am yar bu ko jokalé boromam modi nga fexé ba ayibi jikko yépp nga jomb ko def waaw wa uluwul himmati bi haythu la yakunu lahu ta'alluqun bi shay'in min an-naqais ba ci top modi husnul khidmati بلزوم الاتباع وترك الابتداع معنى بيكو نينتال مودي nga fexé ba lepp loy def ci digënté ak sa borom nga rafétal ko wa nga rafétal ko mudi al ihsan fexé ba lepp loy def ci digënté ak sa borom nga def ko ci gën jaarafeti anam waaw te sax ci lola nak mak ci dañuy wax ni xey bax yombal ay nak sax ci mo jafé sax ci mo jafé lepp lu di itam bida lo xamne dañu ko soste bokul ci diine itam gu moytu ndiko waaw ba ci top te modi bu ko juromel modi nufuzul azima bi haythu la yatarakha fi mahall at-tashmir waaw

wante mu melni yedd gogu ñu ko doon yedd dafa dem ba gis ni neke ciofelam dafa melni dafa tegg woon ci banexu bakanam mu ne daal li tax nanguwuma déglu benn yeddeel moo di ne fa inna amarati bissui matta'adat min jahliha bi nadiri shaybi wal harami mu ne fa inna amarati wér na ni ki sama bakkan bi nga xam ne daf may digal rek bissui ci lu ñaaw moom de matta'adat waaruwul bi nadiri shaybi ci waareg ci xuppub bejaaw wal harami ak màggat moom daal bejaawam koy xub màggat di ko xub wante taxul mu waaru lu tax min jëliha ngir réer gu targa mu réer mu ni bijaaw lu baax la ndax yonente bi sala allahu sallam wax na ci xadisul qusi ne yàlla nee na ashaybu nuuri maanaa bijaaw sama leer la waaw comme daanaka ku ko am mën nga ko bañ a ñuulal moo tax suñu maam Ibrahim alayhi salaam bi nga xamante ni bijaaw feeñ na ci moom jaaxle na daal di wax ak yàlla ne ko maa haada ya rab yow sama boroom lu weex li ci sama bopp lan la yàlla ne ko waqaaran loolu ak wegel la mu ne ko rabbi zidni waqaaran kon yàlla maa ngi lay ñaan yàlla nga ma dolli ak wegel maanaam yàlla nga yokk sama bijaaw waaw moo tax gone su juddoo rek ñu ñaanal ko ne yàlla na bijaaw ak jàmm kon loola tax dem na ba weer furru ak bijaaw kon yàlla nañu yàlla def ñu di ay mag yu bijaaw ba weex furru ak bijaaw yàlla nañu ko yàlla def képp kuy gone yàlla na la ko yàlla defal mu ni ko bijaaw li muy mën a mën a yedde yedduma bijaaw li muy mën a mën a xuppi xuppuma wala boog xupp yam may xupp tiitaluma màggat itam xupp yam may xupp taxul ma tiit taxul ma jàjju lu tax ngir topp rek gi ma topp sama bakkan bi may digal lu ñaaw ولا أعدت من الفعل الجميل قراء ضيف ألم برأسي غير محتشم مني إتم ولا أعدت ممكت سما بكان بريباري ول جيمونا غور غور لو بور مانا أم من الفعل الجميل في جيف يو رافيت يو خامني قراء ضيف دانكو مانا برنالي أك غان غو خامني ألم واتشينا برأسي تي سما بوب غير محتشمتي كات نيكول دي ادي كيرساو خمغا بيجاو دا فا نياك كيرسا غانغو نياك كيرسا لا واو من النخ لان اداب الضيف ان لا يكثر الاقامه فمن اكثرها كان غير محتشم والشيب اذا نزل ضيفا لا يرتحل الا بعد الموت فهو غير محتشم نيني li ñu gën a miin ci gan wala boog liy teggin ci gan mooy boo ganee nga bañ paa yàgg ñu ne te bijaaw itam ak gan la waaye gan la goo xamante ni moom su xasee ñëw du tàqalikook yow lu dul ba dee dafa ñëw ñu ne kon gan gu ñàkk kersa la mu ne kon nag comme bijaaw gan la gu ñàkk kersa nee na boo amee gan nag da ngay fexe ba nëbb ko sa jikko mu ne wante nag gan gii dafa fas yéenee dëkk ak man ndax dafa ñàkk kersa te fekkul woon nag ma préparel sama bopp ba mën a am jikko yu rafet yu ma ko mën a berndeele waaw parce que ganug bijaaw kenn du ko berndeele ay mis wi waaw wala sow mu bari moom kay jëf ju rafet rek jikko ju rafet rek nga ko mën a berndeele moo tax mag mu bijaaw ba weex fur boo ko gisee mu ñaaw jikko rek nga jëppiko moo tax mu ne law kuntu su fekkonte ne nekk naa aalamu di xam ne annee ni ki man maa uwaqiruhu du ma wek bejaaw ba bu fekkee ñëw na ci sama bopp mu ne kon de katamtu ma nëbb
sirren secret bo xamne sirren mbot mo xamne badali feñ na ci man mu neubbe ko lan bil ketemi ci ñulal waaw mu ne bu fe kontiné dal suma léré né bi jaw bu ñëwé ci sama bop duma ko mëna wék ba berndélé ko jikko yu rafet mu ne kon ma ñulal ko bañ may jawalé goné waye nak wéx furu ba paré di taxaw ci digg geew di fecc wala nga cherche cigarette di dem wax deug yalla wala nga taxaw ci mbedd di saga wala nga nan bay teuf ci mbedd mi tay mak yoy wax deug yalla nit warna rus bok be jawam ba terale ko jikko yu rafet jikko yu wute jikko yu fi tuddu legi motax mune suma leron ne bi jaw bi gan gogu bu wacc ci sama bop duma ko war mal duma ko teral mune kon ma ñulal ko ndax gan gu ñak kersal mune kon nak na wuti wallu te modi wuti serign buma defal tarbiya tarbiya bo xamanteni dana meuna wulbeuti sama bakkan ci mam gi mu mam dugg ci moy yek banex yi mune man li ana fan lay jele man li fan la meuna amé di raddi jimaahin ci kuma meuna delol ak mam bakkan bo xamne mam na mu dello ko min ghawayatiha ci mbewtem nga kama yuraddu kom ni ñuy dello jimaahul khayli mamuk naru gur billu jimi ci kla waaw joke bu meuna dawal bu mun gawar bu naru gor mamé nam koy dello ba mu taxawat dal mune sama bakkan de naru gor la wu am dole te suuf neena mam nak man nak fan lay jele nak gawar go xamanteni dana mako meuna teel bu dotul yeungatuti lolu jundi la boy wane ne nit dana dem ci bopam ba dana jaxle ci bopam ndax bakkana mujjuna di buram so demi ba ag fofu nak na nga seti nitu yalla bu nga xamne meun na la defal tarbiya tarbiya bobu nak moy dello sa bakkan ci mam gi mu mamul motax nak mune bakkan dal du luñuy top kon fala terum bul top fala terum bul sakku bil maasi ci moy yi ngay moy ti dekke ko moy yalla yi ngay def mune bu ca sakku nak kasra shahwatiha neena berik bané xam ndax inna ta'ama wirna niki ñam wi yuqawi da fay degeural shahwata nahimi de nga mam apetik ku fukhle waaw bëgg bëgg aji fukhle manam ñam wi bu nexé neena bo topé sa ndey jor neena do bayyi bu mukk mune kon nak lu may yi nex neena na nga fexé rek ba bañ ci top sa banexu bakkan ndax bakkan mom soko topé rek mu duggal la ci kër go waru wona dugg mune ndax wan nafsu bakkan bi ka tifli dafa melni goné intu milhu soko boyolé rek diko sétan bañ ko feral shab da fay mag rek ala hubbi rida'i ci bëgguk nam aw xalé mom boko bayé muy namp rek dana dem ba sax sikim di namp waye boko feralé nak mu daldi fer wa in taqtimhu soko feralé rek yan fatimi mu daldi fer mune kon nak bakkan goné la dang koy yamalé rek muy yam xam place boko yamalé wul nak mu uppal kon fasrif nanga wulbati hawaha bëgg bëggam nang koy wulbati nañuy wulbati nak wala xar mu jëm ci tolu jambur wa hadir nanga moytu antu wal yahudi ko jox la mu bëgg ndax kat innal hawa wirna niki bakkan feek yang koy jox la mu bëgg innal hawa wirna niki bakkan mata wala feek yang koy jox la mu bëgg yusmi murayla aw yasmi wala mu alak la wala mu ayibal la bok bakkan dal feek yang koy jox lamu beug ben mo alak la wala mu ayibal
kon waraiha nga sam sa bakkan bi wa hiya fil a'mali sa'imatun bu fekenteni itam aji boy li ci jeffi di dem nang ko sam bayiko ko su beut ndax xar la rek muy dem te xar xamul dal wa in hiya istahlat al mar'a donte mom sax neexluna sam waye bi tol bi muy foré donte neexluna ko fala tusmi bu ko boyal aw nang koy surveiller diko sam ndax kat kam hasanat barina bu mu rafetale ladatan ab banex lil mar'i di ñi nitki fek ne banex bobu qatilatan ajrail leg leg sabakan bëgg loola mbir te mbir momu sa alkane daf ca nek waaw misal mi mëna bañu sori xam nga ki tuuf cigarette te ñu bind ci paquet bi ne ki li baxul ci sa santé bis bu nek nga dang dangi bay bëgg dé waron ci jënd soomo naan wala nga jënd ci bok ordonnance bo fajo wala bok nga jënd ci saabu bo foté nga dem jënd ci lo xamné baxul ci sa santé lolu day tektale ne ki def lolu bakanam la top waaw te itam lamu top rafetalal nako lo xamanteni mu ngi koy ray ndax cigarette day waji dund te itam da fay bokku ci alak nit ki kon kon kam hasanat lazzatan lil mar'i qatilatan min haythu lam yadri ci fo xamne sax du xamne an sum niki poson bi wala toke bi bok fi dessa bi mu ci ñam wi lele nga top sa bakkan ci mbir yo xamanteni sa alkane ngi ci te yeguloko mu ne kon nak na nga bayyi sa xel ci sa bakkan nga bayyi xel sa bakkan lol ndax sa non la non bi le gëna jégué moy sa bakkan motax mu ne wax sha dessa isa min ju'in wa min shiba'in fa rubba mahmasatin sharrun min at-tukhami waxsha na nga ragal ad-dasa'isa xew xew yi min ju'in ci lala mom xef la wa min shiba'in wala suu ndax kat fa rubba mahmasatin bayna xef go xamne sharrun mo gëna bon fop min at-tukhami neena ci tukhum maana yalla daf ni kulu washrabu wala tusrifu lek len nan len te bu len yak ñu ne kat leg leg ñu ne la bu xif bu mu upp wante itam bur sur bu mu upp mu ne te leg leg itam sur bu mu upp dana gën xif bu mu upp ndax ki sur bu mu upp la muy mën ci jaamu yalla ki xif bu mu upp du ko mën ndax day faible waaw lool la dafa am nak ñaari sens ben sens bi modi e bu neewal sak jaamu yalla bu eppal itam sak jaamu yalla na nga fexé rek ba nek ci milieu bi waaw mom la way kat ba wax ne hubbu tanahi shatatu khayrul umuri alwasat waaw neena ndax hubbu tanahi bobu xir ci jaamu yalla bu mu upp man la yobbu ci ngistal waaw gattay lu ci jaamu yalla dana dem ba tax sax nga bayyi farata yo warona taxawé mune wante bobo gëna yees waaw uppal ci jaamu yalla neena mo gën fuf neena nga tayel ci ba am farata yo bayyi kon fa rubba mahmasatin sharrun min at-tukhami mune wastafrigh ad-dam'a min aynin qad imtala'at min al-maharim walzam himyat an-nadam mune wastafrigh nga sakko tour ad-dam'a rongañ min aynin mubaw ci beut bu nga xamni qad imtala'at fesna min al-maharim ci ay baka mune walzam nga taqo nak himyat an-nadam karange ki reccu manam fuñ la fekk rek na ngay joy ci ay bakar yo xamni dekk nga ko diko def ngir sak doomu adama ngir sak doyeti mune itam na nga dekk tout ak di reccu ndax kat ya ngeek bakanti bis bu ne mu duggal ci musiba wa khalifin nafs nga wutek sa bakkan
wa shaytana nangub wuti itab ak shaytan ndax shaytan li muy am am doole bala am doole ci yow ci bakkan lay jaar kon ñaari non len bu ñu la digal mukk ba nga top len nangub wuti ak ñom wa asimhuma nga len moy bul moy yalla nak waye moyal sa bakkan ak shaytan wa in huma dunta ñom ñaar sax mahabbaka nusha ñu lay selalal ak laye bir fatahimi nga len tumal tumal len wax ne yeen kat samay non ngeen li ngeen may digal baxul tay am naño xamni sheytane ak sen bakkan len gëna def xarit ci yalla mi len bind motax mu ne wala tuti' minhumā khasman wala hakaman bul ñak fayda mu bay top kenn ci ñom ñaar mo xam ci xulula wala ci atté bu ci top kenn ndax fa anta yow ta'arifu ya gëna xam taydal khasmi pexem xulo wal hakami ak atté leg leg bakkan bi ñew di xulo ak yow sheytane taxaw ne daf leen di atté bur deglu ki xulo ak yow bur deglu itam ki atté ndax kat borom ciq day moytu ndiko borom batu neen te comme yow am nga ciqul liman ak top yalla bu la sa bakkan de xulo ak yow ci ay bëgg bëggam bu ko top yow defal li la war rek bu sheytane ñewé bëgg la andil ay philosophie yo xamné xamulo fu mu joggé yow bu ko déglu ñom ñaan ñepp ndëgg sërëx leen lay wutal kon fala tuti' minhumā khasman wala hakaman fa anta ta'rifu kayda al-khasmi wal hakam mune ah man dal man imam busayri dal ma ngi diglé rek lu bax ma ngi joxé ay conseils yu bax té conseils yi may joxé kat ndikewumako man ci sa bok ba nopi xam nga yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci mandom nga bu dan war nit ñi daf dan wax ne ma ngi leen di ma ngi denk sama bop di leen denk ragal yalla ak top yalla imam busayri nak neena mom liko jaaxal modi ne ak liko titlo modi mu ngi digle lu bax te fatte bopam xam nga am nañu yalla wax ci alquran mudiji fi ne atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum ndax da ngeen di digle lu bax te fatte sen bop kon nit ki budi digle lu bax dafa fek mu warun ci ñeek mom ba nopi motax mu ne kon astaghfirullah ma ngi jeglu yalla min qawlin ci wax jo xamne mang koy wax rek bila amalin te jefewumako man dal laqad nasabtu bihi naslan li zi uqmi lolou dal mu ngi melni ku fekk jigen ji dul am dom mané dom ji moko jur jigen ji massa am dom mané dom ji moko jur wax bobu ni mu nekké waxi néna ki dur ak fen néna sama wax ji dal lolou la niru ndax diglé lu bax diglé ca ngay te sanguuma dal lolou jaadul kon ma ngi jéglu yalla ci lolou ma def mune ndax amartukal khayra yow kat ma ngi lay digal lu bax laakin waye man kat ma'tamartu bihi jafewumako wa mastaqamtu man kat teguuma ci siratal mustaqim kon fama qawli lak astaqimi ana lan mo war ana lan mo waral bok ma taxaw nan la jubal te man jubuma kon bala nga juble yow na nga fexé bu jub ba nopi mune kon dal man imam busayri manduma waye lolou waxin la rek mune kat wala tazawwadtu ti yobuluma qabla al-maut lu ñeek may faatu nafilatan ben dolenti yiw man dal imam busayri ma ñak fayda man dal jemuma fexé ba may wut ay jëf yu rafet ak ndolenti yiw mo xam sarax la wala wax ju bax la wala ngab sama téré di jangi la wala yeneeni mbir yo xamne mu ngi bokku ci dengamam ci baqiyatu salihat pour mu nek ay ndolenti yiw ma denk ko sama bammel ludul ne rek dama tok di yaciara wala mu usalli man sax imam busiri julliwuma siwa fardhi ludul julli juroom yi ma yalla faratal walam asumi musuma wor itam ludul ramadan di wéru koor wi nga xamanteni mom lama yalla digal man dal sumay julli juroom ak wéru koor dal ci la japp

deng bu fekke chaaban ñewna wala may wor yenen wor yo xamanteni yoni tibbi sallallahu alayhi wasallam dan nako wor musuma ko def buma julli suba itam bala ma julli suba duma julli sax ñaari rakka fajari duma def itam shafa ak witar e man dal suma julle ge rek jokna dem sama yoon duma nafile itam lu jitu tisbar duma nafile ginaaw tisbar duma nafile lu jitu takusan man dal lima yalla digal rek ci la yam man dal ma sagan man dal wala tazawwad yubalum qabla al maut lu ñeek may fatu nafilatan ben dolente yow walam usalli man kat julluma siwa fardhi ludul samay farata walam asumi teetam woruma ludul samay farata mune kon nak man imam busairi zalamtu toyna sunnata man yonu ka nga xamne ahya dan dundal adzalama guddiya ila an ishtakat jamba tawat qadamahu nyari tankam ya lan la tawat adurr allah min warami bu bawo ci newi makna yonentibi sallallahu alaihi wasallam mom mi nga xamanteni yalla jegal nakoy bakaram sayyidina muhammad mi nga xamanteni li yalla bindi yep mo ci gën mom segam mom la yalla jegal jox ko ngeenel gum ma sa jox ken mo noppulul di nafila guddii ba tankam newi rawatina man mi nga xamanteni samay jëf agagul fenn man imam busairi kon nak man dal togn ka nga xamanteni yoonu ka nga xamanteni dan na dundal guddii ba ay tankam newi te modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mune lutax mune togn na yoonu ka nga xamne dan na dundal guddii ba tankam newi te liñu gis ci hadith modi yenenbi sallallahu alaihi wasallam dawul nafile ci guddii gi lu upp fukki rakka ak ñaar ñu ne waw fukki rakka ak ñaar la dan nafile wante saar yamu dan tari nak mo guddu taxaway ya yag waw xam nga ñaari rakka yo tari qul wallahu ahad banna gat waye ñaari rakka yo xamanteni dang ca commencé baqara ba maryam koku guduna taxaway ba yagna waw kon yenenbi sallallahu alaihi wasallam fukki rakka ak ñaar dan nako nafile guddii waye nak taxaway ya dan na yag lol sax ba lolou mo juron ci mom tank ya newi motax mom yenent bobu lam tashtarid segam mo am farlu gogo rawatina man imam busairi nga gis ni kon imam busairi yalna yalla yok leram wayam danu sina ci sayyiduna muhammad limu don wax yeb def don wiri rek waye ki mo soxla moy sang bu tedd bi tabarakallahu mbokki li modi li nga xamanteni gor gui santon nañu ko ñu dor ko insha allah fasiyene nañu ko agale top ko buntu par buntu ba mu jeex kon jeexal nañu buntu bu ñeek bi kon nak duñu def rek mudul yamale fofu waxtan wi mi bayile nak tabarakallahu ustaz hasan fall te itam di gërëm suñu technicien bu baax bi di thierry wax deug yalla ligéyam rafet na te def nako itam ci xol bu mucc ayib yalla nañu ko yalla fayal yalla yalla barkel itam ligéyam ñuy gërëm itam suñu mbokk mu baax mi di hadi wad tabarakallahu kon duñu def rek ludul dello kaddu gi professeur hasan fall wassalamu alaykum wa rahmatullah.

0: wa mbokki noko degando sir cheikh ahmed tidiane ndaw ni seta khairan bokku fita sharran waqta darran li taxama tanala nga doy ko mu doyo la lol ci waxtane burdu bi nga xamne li nga ci jaar fi nga ci xoos dal nam xel ne mom day tasso yakaram ci yow ndax la ñepp fa nekkon ko ma shahadi ak imam musa
1: deug la
0: bok fa nek ak imam jom ñay ñepp nek fa njabot gi way yow la tan la mo tan ci yow gis nañu ko yalla la fe ko ci yow kon da bah malik yaa wono digle ti wo xamne lu dekk mu koy wax xamati ak dem du ak dem da nga dund ci xol yi ya nga dund ci xel yi ya nga dund ci xol yep yalla la fe lo yow ci jak saw ci gamo 97 nga nu bernel ñu and radio yep taxaw ba nga denkané denkané naka don taggo denkané denkané reey adi denkané mbokk gi denkané sam ko nare gi denkané sam dina ji waye denkané sam tariqa bi denkané kilifa ñepp nañu nek ben njabut nek ben ñu denk ko kéro ñu fap ko tek ko reep di ko deglu nga boole ci ba nga denkané ba nga xet ya ndaw na nga dem ci radio dunya di ban sabra do la ya ko so so ya ko bëgg di ko ñaanal na fi ñew fi ci radio bi fi lef buddo kon li nga tamb ci buddo bi ñu lay ñaanal yalla nga agal ko jamm li moy première phase bu jëk bi ma yaakaar na mat man ñent kasset adi bu ñu topé ja di ko deglo ni ñu koy ñaan mu def ko bu ga ak buddo bi agge kasset par kasset mu gene ko ni ko maam santane mo santon lolu maam da ci bëgg ay ne tam tiyaba tiyaba nak hadi da ngay def aw yu baye ko fi sa gannaaw wala nga jangal kuy jangale sa gannaaw wala bon nga def ne di jëjë sa gannaaw te kon ci ab dem nga ba jang ci xol yi waye tan sandi rek fi dox tay ji la sa dom ji tok def sa def xar ci am tidiane ndaw ja sa ndigal la la nga bëggon ci mom te local dogal yombal ko mu tok tambali ko tay yalla yalla dimbali ko bu magal ko ci jamm ci hadi wad
1: dere jeuf professeur hassan ñu lay gëreum di la sante di gëreum ci xam tidiane ndaw di ko ñaanal yalla yalla yalla katanal ko yalla yalla deugal xam xamam bi bëgg ci sidina muhammad sallallahu alayhi wasallam lañ ko bëwon rek moom lañ koy tejji moy dama ne ko le ñaara koy tejji loolu doxoon suñu diggante ak suñu wajju di suñu wasiile di cheikh abdul aziz ibn cheikh waji malik mu japp moom ci buwam ba kero ba mu làqo kon dafa ne bu googu bu doggee bi ci suñu abdul ci ñu niqal na ñu ne nekk ci tey ci kaw suuf la ca téye benn buu bi cheikh nga one ne yow day buu ba xam ne téye nga ko ñu la ñaan yàlla yàlla téyeleel ñu ko buu boobu yaa ngi ko téye ba tey ndax da ko góor ga santaane woon defee nga ko ni kon yàlla yàlla kattanal la ba nga mottalee ko sa sago waaye mottalee ko mu nekk njëri ñu digg ma dëgg la professeur Assane Fall daaw la woon yàlla rek mooy kër yi ci ca jag saaw bi ñu lim léegi ña ko téye woon suñu xel génnoon na ci kenn ku jege su soon rek ci moom amul fa maxtaar kebe ak njabootam yépp xalifa bu tedd bi cheikh sidi abdou aziz ibn cheikh waji malik ñëwaatoon ci jikkoom su jikkoom moo doon dalal xolu julit ñi moo doon indi yaakaar ci xolu julit ñi moom moo doon wax jàmm ngir boole julit ñi ñu nekk benn waaye moo doon ñaan yàlla yàlla indi déggoo ak dëppoo kooku dundam yépp moom cheikh sidi abdou aziz ibn cheikh waji malik ci loolu la ko tëral jaar nag ci yoon yi xam ne fa la cheikh Hadji Malick jaaroon doon dox ci la cheikh Hadji Malick doon dox mi di ñaan yàlla di feddali suñu ñaan yàlla na xippee ci barzakhu sayidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ñu di leen gërëm di leen sant présentation bi Mohamadou Hadi Wad àndoon ak professeur Assane Fall ci taxawaayu cheikh Ahmed Tidiane Ndaw asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu